0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Meretero con juguilla me hallanos a Nisca Uma Uma Terego. Dame el ejebelo rutito en Apa Amuna. Busujo ma furumi, aníagame. Darangilo hon tila na muna to. Ahi añaje lo bay gurigi ahi sin aputi lo darangilo tita muna tuguya. Eresi biruba don lau ukundani. Ahi uwa habay, giribugu da humay abusurune. Rede huma tita muna tuguya tonyin lo bay heresi biruwa. Ho humay me, gura leishi guti hon uwa gabusigano. Da duga garichati na dagumenti lula fayiruaha. Masansi ha huma muna. Da meleha shilo lulidon aba agayro lenyin lumuti heresi biruwa. Ho humay leishi guti hon. Arida guaga da humanya sanditinha ha nyentinha. Aninha game hon lila na fulasu ligia. Jarafa li laru in habungi hon. Ahun a shilo lulidon aba agayro lenyin lumuti meresi biruni wa huma. Uri huma lidon buri uma. Aninha game. Ibini likali kin hagayra le lagu bay wagudi. Furuwa muti luwarufu dini hun luago magunda wama lau higaburi. Ani subuti humei luago yarafa li la laruwe habungi hun. Nani hane hun luago lida la meweyu ligia. Anari metimaba I habai chunu wa lila na fulasu ligia. Sigalo habai chunu lila na uburu gule Sodoma. Fugiabu huguya lila na Korasin. Fugiabu huguya lila na Betsaida. Laduga lunhamuga uburu gula tiru o sidon laduguwa buri milagru le adugubi lida na huburu gute. Binaru hamuga la sansiro wa hagaburi lilana. Aba hamuga harugudu ni lau hadawra gun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri agusaru ni, weiri timabu habai chunua suga haugurigi ya tiru na hama sidona. Bukuya ti, uburu gule kafaru na umu, arita kwa tibu salwagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo. Larari ira wagudu pa biri unabu keisi lunabu mafi ugati.
2: Abalaniya gu Jesus hun urwa wen dusu disiplu gu halo na habanya apuri shi lagu laru I habungi yu.
1: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nugu chi le au na habalina.
2: Aba hagiri budu, urwa wen dusu disiplu gu hagia, lidage hako Yesu lau ugundani, aniya gina hagia.
3: Wapure me! Ibi ni sifiri guri batia agab hamoto dale wasagaru ni lida biri.
2: Larinya ga Jesus hon.
1: Aha. Ariha no muti ligabri lego do mafia sielu gen ke ama labiri haniga. Subudi humai lubaiti lagu ruhad nala ubafu hon lo hadugara gon heve agro lo mason lubafu aga ne masusa ne duga ligia ni kata hon. Lausun lira magunda rahuma lagu hagambu no sifiri guri batia. Gunda huma lagu anihin lahiri buru wanyu sielu.
2: Lida ora ligia, abala buen chogudani sifirisandu Jesusu la ugundani abalariengun.
1: Ruti na uweiriguni buon nugushin, bugiele la bure mesielu luma mua. Laduga, aramu da bali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinya, ababafuna akwagudani honha itarabanya kei irahinya. Aha nugushin, laduga itaralinya babusenroni. Derege lali nugushin son kati inu. Uwate ni aba subudi habuti kata na la lwaidigia nuguchi. Uwate ginya ni aba subudi habuti kata nye la nuguchi nwaidigia hama haa unti ya nabunsera na subudi ragudoni.
2: Abati la digi ragu adimure ha honugu lani disiplugu lariyaga.
1: Fulese watinya harihu balin kata le harihu bay. Ladaga nariyan hane hon luago saragu hanya la uruwe ku hama profeta go abunserunti ya yabe meha harihi ni le harihi bigweto. Gama lumo, marihi hamuti. Usenti ya mehe ginye yebe hagambu ni le hagambu bigwento, ani magambu hamuti.
2: Nyeyeng aba arufu dati, liluru du muisesi, abuse ruti lochogu ni Jesusu, aba lasaru aba lariye gulun.
3: Maestro, kaba sanadaga lugayara lani bihi ni bagari magumuchadit?
2: Lariye ga Jesusu lun.
1: Kategi ya buruwa nyubailida liluru du muisesi, idalinyagi ya baliha nyeyeng.
2: Aba louna bu lariye ga,
3: Hisi ya la babure mele bubungi utebu tausumba nigi, tausumbu wani, lausumbere, luma lausumbi samina. Hisi hageme bibiri gubu kai bisi ya gubungu.
2: Abati lania gu Jesus ulun.
1: Buiti baunabu, ahi baduga itara bibihu bai ibagari maguma chaditi.
2: Kaiti buse la, arufuda ateligia, larufuda ni lagu buidu la lalagi daha, abalaria gu lun Jesusu.
3: Kata hege nibiri gubaya?

0: abati lona buni Jesus ulari nge lun.
1: Nyenye aba wogore araga chiti Jerusalem nge lun uburu gong heriko. Lwago luwa yeson, aba harga duni hiveru tin. Aba hiveru honi sunle luma bai tumala dobro gong. Ulese hamei, aba higiru ni hila memel. Aba lasigrun aba hafadirin huri yu lida nge memel umaligia. Dale larihi bali wogore ligia, aba legeye dun luwe. Aba lasigiru ni leibu gong. Sigiligi aba hada gen ladiga wagon levi nyengi. Dagin le larihi bali, aba gen legeye dun luwe. Aba lasigiru ni leibu gong. Aba ti lasigrun aba wogore Samaria na awoye suhati lida ge umaligia. Dale larihi bali, aba lagude medagun lun. Aba leabi, aba lagare ni halun biti burile lwagu bai lau garaba tuma diwen. Aba lagura goni. Aba lawari da gudun ilwago le lugu burigu, aba lanugu ni tidon haba chiludu gutia, aba loni giruni. Laruga, dan le leibu ga lan samari na ligia, aba lalugu chun bian sensu le denario, aba lichi guni lun tabure mamuna. Larinya galun, goni gu bai wuguri le, aha bu agastar amu lue le nichi gu bai bun lwago, na fayiru bai bun dame le nagiri budun.
0: Aba ti lalugu duni Jesusu arufu da ati ligia,
1: Kage hada gen uru wa uguni ha arufu dubalin lwagu libri lale uwe biliwe roho wa lida barita kun.
0: Larinya ga lun?
2: Le gudem he bubailu.
0: Larinya ga yati Jesusu lun?
1: Baiba, ani ligia memela badiga.
0: Aba la sigiru Jesusu lwagu luwaye sun, aba la chilere lidon aba lirere flasu, lenye lubai teresi beri aba uri giri tu Marta. Tubi, ninyong aba tamule lwa Marta giri tu Maria, aba tanyuru lubadu Jesusu, Luta gambu ni le larinya gubay. Ahunti Marta, weri ti teteniru lutu bere segun, abatarinya gu Marta lu Jesusu.
3: Nabureme, me bere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun bere segun nabuga, arinya gabatun luti daragunina.
0: Aba louna bu Jesusu larinya gatun.
1: Marta, Marta, ni dihari tibu anibafudin lagu sarago kate. Gamalumun, aba argiyan kate mega iwatima. Ani anua diratali Maria lubido aga kati ilia lubo imagida rubo ilatwe.
4: San Lucas, capítulo 12.
0: Aba hondere gu sarago girigia, gibetia, darilu habugu ha hawogua, aba lagume seru Jesusu adimuni hon, lani disipulu furumi.
1: Goni vi humati alwe halebi ni fariseogu, le meme biangwa la igibu, ladaga uwa tini kata darugwa tilau, lumafura agudumbe ilan. Uwe ligia ni kata, aramu dagwati lu masubu dirumwa bainla. Itara linya lubaiti, son leharinya gubai labu gen luburiga, laga mbuwa balida na larugonga. Leharinya gubai darugu bena hao, laguwa rahoa batablu guginye muna. Narinya hare hao nomadagu, maon lumuti hanuhu dadun hawai girige haa gabafu bain lu hafaru no hilagu bai, lari gen lira siyan hadugun amu kate hao. Narinya gali hon kala uwe lu bai hanuhu dadun. Hanufu de huma lwe le gabafu pa ilu louna hanu huwani mafi ugaati lari nge lagidaru ni hibagari. Lwe ila hanufu teta. Ma lugru wati ya sengu du nuru lagu bian gawanu. Lausun lira, mabuli induti bungi yu ni aba hada agin. Ahi ti huguya, ibi ni idiburi le habulu gube ya bahu da lali bungi yu aba aba. Manufu de da huma lubaiti, gebegi tunu sugu hau saragu du nuru. Narinya hare hon, lagu sun la ha gufe saruti hakibu ga guriga lagu nani gu hama. Narinya gubaginya lwagu nanigu hama hagibu gen lani bungi wa angeliku. Aha ya harinya gubanya hagibu gen gurike lwagu mama hama nanigu. Narinya gubaginya hagibu gen lani bungi wa angeliku lwagu mama hama nanigu. Furumi ya gwari gile harinya gutikati uribati nuwaku awle uguri garewari guti. Gayara tiferudu na wala. Aha ile anaba gutisifi risando sinya tiferudu na wala. Dame ile hanigu ligibu gion luludu lun hagoseron. O hagibu gion la tabuti guhaligili sinhuriyo. Madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala haringa. Dame la lachiruno oura lun hadimura ha, la rufdu bai sifiri sandu le lun bai haringu ni hon.
0: Aba laringu, aba hada ge girigi hagiya lu Jesusu.
5: Maistur, haringa ba lun nibuganya, lu lichugu ni nifana nu lidage alaga.
0: Laringa Jesusu lun.
1: Kagia ichigu bali na keya gusera guduti o keya faringa tihida.
0: Haringa tigien itara.
1: Konigi kwa huma hongu wa loi igadu wa ladika mama loi gen libe luma tigurigi ya labagarida.
0: Aba ti lichugu hempulu le hon laringa.
1: Nyenye meha aba wugiri risiti, aba lichigu lichari aluba hon nibuiti. Aba ti laringu risiti le lungu wa rugu, kaba sanfu na nadiga. Ibidi ya tinu halia bala narede isonle na luba habai. abalarinya go subudi nal kabala na dega na gun chaguaro son na rede gle ile aba me na dega amo wina mutimato aba me na redu ni na luba haluma sun le numa baitida aba meti na rinya go nuni go buiti da bon ani hin sarago kati areida nyu bumal lun sarago da emera guaba houb gurab gunda guaba gamaluma ularinya ga bungi lun uguri bidio watao Bowe aria buto, ani son le buma bayarei danyo, kapa sa on le redere. Itra linea la susere don lugu rigele ondara wagudriti irisi ni luni wagua. Gama lumon gudeme ti ligibu gnya bungi.
0: Abalarinye gu Jesus hon lani disipulu.
1: Arinye gatina lubaiti hon, madihire do huma luago hibagari, kaba la haiga, ni luago hugubu kaba la hadara. Gebegi timate ibagari sigulau eigini, gebegi ugubu sugur tau daugo. Ari huma hondu nur. Mabunda guntinha, malubaha, maga iligia heigi, lausun lira, ou idalo mutinha bungio, mebegi timato funagi sugu haudu nuru. Ua tini aba hida aginha gaiara tilishigo ni ibini aba ora, laun libagari kalaya be lueni lidiheri luago. Ahen lubaiti sinha lubai hadugu ni le mene gubai, ka uago hadiheri da luago buri libiri katei. Ariha huma ida linha la lahuchin fulur, mawadigi mariti, mahuchagon ligia la daurago, ane lausun lira, Que narinha guni hon, ni mehe urui Salomon lausun luendego, me vende tuti kei aba lidaginha. Ahenti itara linha lubei, la daira kwagudani bungi sagadi, le anihim beugunha arabo anharuga lagudunha, hugia de game samadora kwagudun lá, logo tafinha hugia le. Madihri da huma lubei te luago ni kata, ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata. La diga liranhanyu ubole, lariginha nuburi kata ile, ahen huguia, Ani aba hugu chin le subuti ha bubei lun sun le hemegi rubei. Alwa ha umei lubei ti ha laruei ha bungi yufurumie. Aba me lichi guni sun le hemegi rubei hong. Manufu de da huma lubei ti nirahinye. Lau sumibe huma gunda ti bungi lun lichi guni laruei ha hong. Alugra humei le humate hiji ke me le begi hongu demeti. Lau lira adugu yon laga I sensu toma oye datitu. Luma irisini magumu chaditi jagata sielo. Le nye lubei sinyala he belu nuhiveru tiyan. Uha ge ha muti ri nyen lu haigini. Nariye gu bali len hun, la duga len nyen lu muti hirisi, nyen bongi nyen hanigi. Aransia nyu huma durungu hilampu, lu ba na giribu dun sielu gen. Itera huma kei musu ha gura banyu banyan liabi ha yubu diri lida ge apa mariye, lu hadaru ni bena lu ba, le ora laguaron. Ulesi wa banyu musu ha ladari ru banyan ha yubu diri agagu duwanyu dan le la chiluron. Ni nari hau, I yubu diri meme la nyura gu du banyan luagu dabula, Aba me lehere go hon. Ibi ni amidi la ariabu la shilura o lubala laruga. Ahen ala dari ra gagu duenyu. Fulese iwa banyo monsu hagye. Subudi humay. Luago nula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la shilura hiviru tuya iveru ha. Agagu duenyu linya hamuga. Mikino ti hamuga luta daron luba luliveru hon lumege. Huguya aranse nyu huma ginye. Ladiga lida me magara da ha huma ligia me nagirbudu ubawa gon aule wuguri garo warugati.
0: Abati lalig dini Fedru Jesus ularinye galun.
6: Nabureme, wawone gunyen bichi ge hemplu le, o dihon sungu bay.
0: Larinye ga wabureme Jesus ulun.
1: Nufurumi aguari ga ouni giriti gonfliti. Ufana daligia, le ligru bay liyubu dire lun larinye hau tila na luba, lulega gudun ya li dan dan. Fulese wabi musu le ladari ru bay liyubu dire agonflira lau luwadi kumari dan le la chuluran. Nyanaren hau, luago lichi gubay lan liyubu dire lun ligia la ariha lau son lumegen. Ahin arita kwa musu ligi ya luagu lugi lila liyabi liyubudiri, aba melagume sono austena ya hibiri musu halabu gine banya laria ha uriba, lerede rame eiga ata abacharu wada. Ligeme liyabi liyubudiri, lida magara da hala, lida aba ore lei bindi yeti lu, aba melichigu ni lueri yage ya buichuni luagu, lasia direi melu la sufri luni le ha sufri rubi ha magunfuli banya. Musu le subudi ya bubi lu kala la busen rubi liyubudiri, Ani maran seronti, mabahu din lei, la bai chuu basarago. Ahin ti musu le ibidi yeti lun, aba la dugun kati leburi lun ti la bai chun luay gien. Ma wairi ube la bai chun, le unti li chiguwa gibeti, gibe bai alugu ti luma gien. Le gibeti igiru ti labu gien la riyan ha, gibeti ma bai alugu ti luma gien. Ni abiyan aduna kwagita watu ubowago. Ani busenha di na hamuga durungwa li la watu ligie. Lun ti nasigun luay gien aba onwe bun ocha waguni. Memeni na nigi lagumuchon. Harita kwa tunsa luagu niyabi ya la ichi ka darangi la ubo wakon. Manugu tina darangi la, fari nguwa na nugu bwe. lume gen kwento, sengi goti dan ba muna, afani na guba uruwa hawe biyama, biyama hawe uruwa nuwe gen. Lagara ba guba uguchile luagu lirau, isani luagu uguchile, uguchuru tuagu tirau, isani tuagu tuguchun, idinyun tuagu taguru, agru tuagu tidinyun.
0: Ariye gati gen Jesusu hongri gya itara.
1: Dalen harinhi laburi gadun sielo, abaharinya go luagu lahu ya lahu ya, aniligi asusirada. Dante le la furun suede abaharinya gon luago laro ga dala anelige asusred bian wotigi bu hugu yele subudi hamu ti luago ti ligabre la sansre go dan cielo lo momorgo ka wago ibidi lubei luago ti ligabre dale gata balun hung ka wago sinya lubei ha subudi runi katele uwara wabo hungo ahin agore gda aba guri ke buago aba bidi luma ligi bu yun lurdu hocha ba baran sergo bungo luma luago uma lubare ke hachilurun Manika lamu gabu ligi bu gion agusere guduti, lele dere gerunibu agusere guduti lun sudara, aba me ladaru nibu furisu rugon, narinha nebun, lagu mafri dumba di bola nyingin, darai bafayiru ni lagu muhon bigawanu.
4: San Lucas, capítulo 13.
0: Lidon meha dan ligia, aba hayabi girigia, aba udago lu Jesusu, hawagu bugiri en Galileena, halafra gubanya Pilatu, Uwara hama anima lugu, ha afara wagubanya luhadagara gedunwa lubungiu. Abalaringu Jesusu hon.
1: Harita kwa tusa, luagu ladiga na luweri hafigo ngalilea na hagia sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luwegen lira. Lausun lira, narin ahane hon, luagu ahun la masakri ha, howe kubaginya sun huguye. Agia disi vidu hagira ha awe gubanya, dale labur haba iwaya lesi lesi loebe hawagon. Harita gwatun luagu weri timalan hadunu sugu haul hibiri haga nubo in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, narinya hane hun, luagu ahun la masakri ha, hawe gubaginye sun huwe.
0: Aba labau dago ni Jesusu hemplu le hun, larinya ga.
1: Nyenye aba wuguri, ganadiri ti aba tidibu igu, aba lidin yariha ahin ginye tubay, madari ti ni kata tuwago. Aba te larinya gon lule onigirubali lichari, ariha basa, Uruwali irumu gabuguri wa niyabi aluwa igu tuwagu idibuto, madaritina. Chaubon, kaba uwagu tereda nye luwagu nikata, aba lounabu nile onigirubali ishari, aba laringo. Ni yugu diri, igra yabon lau irumu le, nicha uamua luwagu ntugudina, awoha au metau. Hafu gata gindu itara, ahu magindu, aba metashugun.
0: Lagaba veju, le emera guagali, nye Jesusu arufu tatida haligili sihuriyu, Ninyonti aba uri disi vidu irumu tau, lau aba sifiri ulibati tuagu. Le muharu la duga sifiri ligia. Sinyati tasururu ni murusu. Dan le larihi baru Jesusu, aba lagu uru tun larinya gatun.
1: Wuri arida guadibu.
0: Aba ti lichuku ni luhabu tuagu, lida ora ligia, aba tasuru. Aba tagume serun adimure habuidu lagu bungiu. Aba ti lagahin du tabu ti templu, la duga larida guagadu ni Jesusu, lida luwe yuru emera guni. Abalarinya go hongrige hanyi banya.
7: Ani sisi weyo lida dimas lugayara la luwadige marinewa. Nyubi huma lida sisi weyo legia lulagara ni honhon. Mama lida luweyo remera agone.
0: Abalarinya go wabure me Jesusu lung.
1: Biangu watikibu huguja le. Mafarara humuti hilugu bagaso o hilugu la burigu lunhanugu ni ata duna lida luweyo remera agone. Wuri to ladugo wagun Abrahamu. Regularu mafia lau sandi disi widu irumu tau lau. Mon lumuti funage yebelu tarida wagwagu dunli dan luweyru emera guni.
0: Dan lelaniye gubali Jesusu kate ile, abani busi gerigu hamasun laganigu, ahenye sun hibiri girigia, gunda atien lau kate werigu tileladigibu Jesusu. Abati laniye gu Jesusu.
1: Ida linye li Gabriel larue habungi, kakate umubi gayara la nou shagwe. Ita laniye kei aba lirere tila mostasa, lelabu nubi aba wuguri lishari rigu. Aba la boshon, aba la weritun dari lun liabin lun aba abay la tidibu wewe, aba hadigun du nuru hadibu luagu luburebu.
0: Aba yelaniye gu Jesusu.
1: Kakate umu baygayana la noushago ni laruwa in habungiyo. Itara linye kei lebi ni le tichiku bay aba wuri tidon uruwa liburu fuluwaro aba teresi runsungu bay.
0: Aba la sigiru ni Jesusu luweyesu Jerusalem, arufu dahey na ligia, Lida buri sun ogdu lumalirahin fulasu le nyingel boy lasgara. Abalarinya gu aba wagiri lu Jesusu.
2: Nabure me, mibe desa halu be hasal baro
0: abalon na buni jesusu
1: bururu ti lubena ri cielo hocha huma luga yara bela hebelu no lidange la diga kainari guni hu sara go haba busenti hebelu no sinyabai larigen la doru ni tabure me muna lubena ri ugele bog di be hadan haba lagu bena harin game wabure me daraba bena waba aba melona buno laniga me hu ibitin tunu ibitin tigin no halia na huma aba meti hagu me seron ariga Ho hatiwa gura wagi buma aru ta bugi awan umadargo aba meti lona buno larinya game ariya gana le hu lagu ibidi humanu ibidi no halia na huma dise humanu i sun hu gele dugu bi uri bani legi ba haya hu ha akan ha me hari da me hari ni abramu isak lu mahakob hama hibiri profeta go lida la ruin ha bungi hu gi me asagaru wa bogudi Aya bi bagari ga luigen obo le nyenge lube la bocho veyu, luma luigen le nyenge lube laluda, luigen norute, luma luigen suru, luma nyuru ega lida loruwe ha bungiu. Nyemba nyati hada gen ha gumbo honi banya guen to, hagia ba furumi etia. Hame tia furumi etia banya guen to, hagia ba agumbo honi.
0: Dida meme veyu ligia, aba hayabi farise ugu, aba harinye gulu Jesusu.
2: Bai ba yagi, na diga busenti erodes lafro ni buhilagu bai.
0: Aba larinya go hon.
1: Hey ba, haniga me lu ugu ibibu tiligia. Ugunye luma haruga, na saga ha si firigu uriba tiya hada agen agarigia, arei da guagda au me sandi tiya lari gen haruga, la sora nwa digimari. Luti na sigiru ni nuwaya sun ugunye haruga luma lari gen haruga, la diga mama luti la farunu aba profeta hilagu bai baugu din loi Jerusalem.
0: Aba la yahun Jesusu, hawagu lila na Jerusalem itara.
1: Uguya Jerusalem na. Afara kwa humanya profeta kwa. Chamugu wa kukuya dubu hawagun halona habanya bungi yu lau uganu buiti yu hon. Saragu nye weya su nalugu noni giru nu kitoi nu giru niya gayu tirahi nye labu nye taruna. Mahatu. Igira lahatu bungi yu. Ani nariya ne hon lagu marihi digi ya humadi na la tarime la chuluru dan lon harinye kwa. Biniwati le nyibu bai le dan liri wapureme.
4: San Lucas Capítulo 14.
0: Lo agaba veyu le emera guagale, abalidi Jesusu ega lubie aba fariseu weriguti. Anisunha nyibanya, aba hariegu ni Jesusu, nyiginye aba vugiri sandinye lau ginene, aba ti lalgadania Jesusu, arufu datien liluru du muisesi ama fariseu gu laniega hon.
1: Gayara ti larida wa guagadun aba vugiri lidan luweri emera gu ni odisinyati.
0: Aba herederu maninyu, Aba ti lanugu ni Jesusu sandi tiligia, aba lariye da guagadni, aba lariye gulun, lulidi, aba lariye gu hun farise ugu.
1: Furume guarigi hidangia, ahin eigwa de liligun bagasu, o liligun la burigu lidon aba fusu lidan luiri emera guni, la sagaru bai nyengia furese.
0: Aba hasin ilugu hongwa, luhona buni. Dan lelarihi bai Jesusu, hanuwa daani amisuro houtia ubaru burile hubara ha, werigu timabanya, Aba laniye go hon.
1: Tame le ba misro hon lidon aba fedu lani na marie. Malu ha boy lubidon agay ubaru. Nyubu in lien aba ya misro houti weirigu timati boy. Aba me liabi le a misro ha balon laniye game bon. Rubo ibubara lungu gurile. Aba meti bidin lau busiga no anyura lidan luna bun agay ubaru. Tame le ba misro hon lidon aba fedu. Nyuruba lidon luna bun agay ubaru. Ludame la liabi le a misro ha balibo laniye game bon. Numada, seguba lidon aba ubaru weirigu timati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gien sunha nyumba nye lwagu dabula. Le inyu bai lanangu lungwa, luna buda wagu dawaba. Le unabuti lanangu lungwa, weiri bai lanugu.
0: Ariye gatiginye lugu giri le amisura habali.
1: Tame le bichi gwa aba adineru ni ofedu, ma misura habanya bumadago, ni bamulenu, ni bibu ganyanu, ni hibiri biduhenyu, ni bubesi na nigo harisitia. Ladega hamisra habadi buginye, bibi ubati bafayi ruaha. Damele badegun fedu, hamisra habanya hagudeme banya, asinyango banyo unguwa, adanima banya, hamarihi banya. Aba megunda ba, ladega sinyati hafayi runibu, bibi ubati bafayi ruaha, damele hasaro harichagwa banya lidage oweni.
0: Danele gambu bali aba hadage, hanyumba ya lagu dabula katile, aba lariye gulu Jesusu.
3: Fulesi wa banya grigi ha egi banya lida laruwe ha bungiu.
0: Aba ti lariye gu Jesusu lun.
1: Nyinyi aba wuguri ichi guti aba omwe bu adineru ni aba lona ha amisura ha saragu grigi. dale chiluli obra lua dinero ni abalona ni lumuso ani ka ho misra hotia kemon aranseli son kate son hagia abaharia go lago sian la hodi darin ka furu mieti son lia nagani ha ba fulasu mosu nidi arihe ferud na bana sianati nidi larin ga aba agani had na sengu feru baga solani na wadagmanu nebuga ochenya adiga ba fulasi no ferud na bana sianati nidi larin ga ya aba son lia na marido ligia sian lubai nidi dale lagir budubai musu abal bahu de ni son kate le lon liubdiri abati la gani de liubdiri abalarinha golu musu bai balida son o male uburu bai banuga nya meha gudeme banya asinya ko banya ongwa adanima banya hama hamari hi banya lari ge la dugni abalarinha go musu lon liubdiri na bureme adiga nali le bubai baino ani ani ha meme go ubaru abati larinha go iubdiri lon musu ligia bai balida son o mo bogu din loi uburu Luma son fulasu ge yego lao. Aba me bafosuru ne son habatari no luha yabi lido no fedo. Buin tamu ganuba. La daga narinha ne hon lagua bain la niyaba hata ge han na misir habanya egiti lida na dinere gudun.
0: Saraguhanya gerige afala roti Jesusu. Aba lagara ragun aba larinha gu hon.
1: Sinyati nani gu bain la lehinsi habuti mati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libu ganyano hama labuleno, o litunu, Oli bagari wanarigu sugu nao. Legi ya manungu ti luguruwa ani aba la falaru nina sinyati nani la disipulu. Ahen arita kwa aba hidage ladiga aba wayelesi manyuru bifunagi ya furumi asaminara atribu ila lagasteron lularihe ahen kabahu bai lubai lun lagumuchuni. Ladiga ahen lishiga ebu lari gieme lasinyere iwadagi managumucha heher haba ha arihu bali lao. Haniaga me gumesa ti uguri le aba wadagi manu sinyalu muti agumucha. Ahi la uribu halubai ama uruwe luma amu uruwe, mafuna gya nyuruti furumi ya lula saminaro, ahi nga yarabai lubai la gendewa hau disi milu sudarago luma le haubai uwe milu. Ahi tiarita kwa luago sinyabai la, damele disi gilile aba uruwe, aba melona ha aringa lun luma uribu hahama, lunhe belu nun lido ndarangilo. Itala linye lubai ti, furumi ya gwara hitagia, le migru ti son le luma bai lula falarunina, sinyati nani bai la disipulu. Bwiti salu, gamalumu, ahileferi dira lubasuwa, kabagia uu huon la, mabwidu halime nilu labu na wagu nadu lida, nilu labwidu reguduni muwa lubu naguwa, fuiwa rigalime, hagarige riguba nyelu hagambu, agamba hama.
4: San Lucas, capítulo 16.
0: Ariye gatigine Jesusu huon la ni disipulugu.
1: Nyenye mehaba eyubu diri risiti, nyenye gine abaluni rilumege, Aba hayabi ariye galon luagu la shagaru nye la au nigruti ligi ya lirisi. Aba ti laguwa nun liyubu diri lon, aba lariye galon. Idaliya sa kati le ariye wagu bainu buwago. Ariye ga bainu idaliya la leibu gu buwadigmari. Ladiga, masigi hedibu au nigire inu mege. Aba ti le redaron au nigruti ligi ya asaminara. Lariye galon gwarugu. Kaba ti nadiga gwenye to lariye gidala la niyubu diri wadagman noy. Mere ti na luna wadigmari mua. Ani nibusi gariti na luna muriha. Subudi nali kabala na duga, lunyeng hama eresi birutina habie dame mawadi maihadina. Aba lona ha hawagu haduwe rubali liyubu diri lun hayabi lun aba aba. Aba lalagu duni le furumi yate, larinya galon. Atri nyeng baduwe runi niyubu diri. Aba larinya gulon, duwe numuti saba rinya garaba. Aba ti larinya gulon, onigiru ti ligie lun, anuhabi garada nyuruba furesa. Baduga me aba luaguru gudimisa. Larigia, aba ya lalagu dun aba, larinya galon. Agnya buguya, atri nye mbaduwe ha. Larinya galon, saa sagu turigu. Larinya galon, anuhabigarada. Adiga ba aba luaguru gadiru weng. Aba lasubu diruni iyubu diri luagu chula lau au nigiru tiligia. Lida ligaburi ladugu nikate.
0: Aba tila sigiru Jesusu ariyaga.
1: Ariyaga tina lubiti hon lunha yusuru ni hirisi le uboagu na lunha dugu buiti. Lun dame la lagumuchun irisi ni lunye hama eresi biritun tida muna tolani na sonda. Le gunfulu bai lida le mi bebei, gunfulu bai ginye lida le gi bebei. Le marishara ku bai lida le mi bebei, marishara ku bai ginye lida le gi bebei. Ahon lu bai ti ma gunfulu yon lau buri irisi ni le mama bai ti mati le lani na ubo le. Kabagia afinyera huwago, lun le deregeron irisi ni le ti mati le lani na sielo labu gien hariya ha. Ahon ti ma gunfulu yon lau hamege amu, kabagia ichige le hani guanariku hun. Sinyati le servidon abba grigi hon bian iubudirgo. La diga liere gu duba abba lun, linsi deme abba lun. O uwero bilan lun abba, la nige me le abba kei ni kata. Sinyati le servidon wa lu bungio luma lun irisini.
0: Agamba guhanya fariseo gu, lusun kate ile, abba hehereha lau Jesusu, la diga hinsi la sensu hon. Abba dilarien gu Jesusu hon.
1: Hugi arufu daguma nye hongu wa kei buiti nye hagibu ga grigi. Ahinti bungio, subudi lumutu hanige. Le kate le hanig bai grigi ke kate weiriti linsi hong. Iere guti lumbungio. Luma gen li luru do Moisesi, luma harufu da ha profeta go dari lumo li dani huang. La purichi honya uganu buiti le loagu di larui ha bungio. Ani sun grigi ya, houcha tiyan lu hebelu nu lidon. Mene ngunti mati, lun lagumu cha gong sielu luma ubau. Lubara gen magunfliru la, aban letera li da gen li luru do bungio. Anhun ligira abba uguri lumari, lu lagamari don amu, la dugi infigau le giri bi agabarahani. Le gien agamari dutu abba uri to igira guaro, la dugi nye gien agabarahani.
0: Ariye gati gien Jesusu?
1: Nyinyi meha abba uguri risiti, daugwa ufini tuto wendegu to la daura gubon. Sagu hauveyu la dinera gudun lau saragu wendegu. Nyinyi gien abba gudemeti giri ti lasaro, son lura lau gumei. La nyura tiburi muwaru kutubendere luma risiti ligia aluga leigini life eigini le eigwa titiluwege le dabula risiti. Abatia hayabi only ehulu hei lugume. Logaba weyu, abalonwe gudemeti ligia, abahanugu ni angeligu lumon abramu, abagia lonwe risiti abalabuno. Danle la sufriri ya la risiti ligia lida afrulasu lenye habehi ilanya, abalinyuru ni larihi, abalarihi ni abramu dise gine luma lasaru nyu loba gine. Abati laguwa rugun lariniga. Nugu si Abramo, gudeme na bon, ouna habu ilasaron, lula dudra guduni ligi buluha bulau duna, nyubi ilamu ge edere tuagu ninyenye. Ladiga na sufri rinya saragu lida watu kemetile. Aba lariniga Abramo lun, nirau, harita kwa balu wagu buidu lame ya da bon lida ibibagare. Ahe lun lasaro, uribati meha da, kwento buiti da lun ya, buguya asufrira. Bogu digien lui lira, Anihin aba gudungu afani raguawa huma. Ahamuga busenti haudi yagye lu nyehi sinyati ni ha nyembanya sinyati hayabi nyahon. Abati larinya gurisiti, amuri hatina buma nugu cha Abramo, lobona hani lasaro lubie nugu chi. Anyahin sengu na mule nunye, lula dumre ha hon miyabi hamamuga gine lidon fulaso lani na sufri runile. Abalarinya gu Abramo lo, anihin le laburu habai Moisesi hama profeta gu hama nye, adika hama gasu lau. Aba luna burisiti lariniga, binaru nugu cha Abramo. Gamalumo, ahenyudu aba hada ge hilanya dimure hon, hasakri henya hamuga, lariniga Abramo lun, ahin maha habai hadugu kaso laule lariniga bai Moisesi hama profeta go, mafinye banyagin ni ahin asara aba hada ge hilanya lun lidin adimure hon.
4: San Lucas, capítulo 17.
0: Aba lariniga Jesusu hon lani disipulu go,
1: Sumada anih bilang buri kati Afrika guduti gurigi. Gamalumu, fugiabu gurigi le Afrika guduti amu. Buiti mati hamu galun, lula gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, sigilau lafiko gudun aba hada gen nyu buriginya banya ha. Gounigi huma lubaiti, ahin adiga bamule, o bibu kanya uriba ni bun, weri di bay, ahin asakri ha ferudu na bay, ahin adiga uriba ni bun sedu wei asulida aba weyu, Sedu wei ya suliabi ya ringa buu luagu wa sakri hali la, lunti ferudu nabani.
0: Aba haringu apostolugu lu Jesusu.
6: Wabure me, ruba lamu mwafinye.
0: Aba tilaringu wabure me Jesusu hon.
1: Luhamuga nihi la murunsira afinye nihida, ibidi hamuga nyurira ila keisi aba tila mostasa. Kayerati hamuga haringu tun tidibu webe to, gidaba yagi ya lau sun bila gile, baiba ahicha barana ha, ani lasusira dunya hamuga. Anihin funagi aba hida gen ayin guti lulu muson, danle lagiri budon arabu gen, lari gen lawonha o lo nigirunia ibinya nigo, beluba nyuruba eiga. Uwa, ayin garikubi lun, aranse bay neigin, aranse nyubugia me lun beteni runu sun anahala eiga luma ata. Lari gieme, gayera halime baygin luma baton. Serebi lumuti funagi iyugu diri musu, luagu ladugu nile lubay bay lun. Uwa, Uya ginyati, dame laso lun hadugani le uwagu bilarinya ga bungi hon lun hadugani, lun ti harinya gun, musu mouni tiya wagaya, ladiga leri gunyi lun bay wadugani wadiga.
0: di dalla sigiru Jesus lu oye su Jerusalem abalasgir la badi no guage Samaria luma Galilea dan la chili ru bailida abalir fulasu abahayabi disi vugunia gawagu tin lepura lubaron abahereda ru disi loi abahagu orogun lun iter
8: Jesus maestro gudeme o mabu
0: dan la lehi balia Jesus abalarin egu hon
1: Heiba alvo da guahon guahon fadirigo.
0: Dan le houdin e luboi, abaharei dago. Inti abahada age, dan le larihi bailago arei dago alla, abalagiri budu lenin luboi Jesusu, adimule heina buiti lago bungiu, lau umala ligereti. Abalahu drogun, darila dagaru ligibu muorgun, lulichugu etengiru ni lun. Ani samari na uguri ligi, abatilariengu Jesusu.
1: Ma disinha no arei dago tinha, aganha ge hahibiri nefo. Ani ha gubairi gu lubai terenche le agiri buda etengiri bongi.
0: Abati lariye gu lu ugiri ligia.
1: Saraba, baiba arita wadi wala diga pafinye.
0: Aba hali gu dini fariseo gu Jesusu. Ida balala gumesera larui ha bongi. Aba lariye gu hon.
1: Damele lagumesera larui ha bongi yo. Mari hibai. Mari wakubai aniha o anigita. Ladiga lida linari kate. Anihi hali larui ha bongi yo hagana guwa.
0: Abati lariye gu hon lani disipulu gu.
1: La chiliru bada, lumemeni halilame hanigi lu huma badinala. Ibi ni luaguri gu aba weyu. Gama lumo, masusara dube lida adan ligie. Lariye wakuba hon, aniha Kristu ya. O anigi ta yagata. Midi huma harigi, mafala ron humanyame. Ladiga itara ki larihi aba labiri haniga luigi aba luba sielo. Lun luagun le aba, itara luba dame le nagirbudun ubo wagun au le waguri garo warigati. Ani luti na sufri no sarago furumi, me bene se hagia me gurigi halani na dale nau. Kemi hala susere dun lida li dani noe, itaro lubagi hala susere dun lida burime weyu le niabigule, au le uguri garu warguti. Dame haligia, heredere meha gurigi eiga, ata, amari ida, isha hanya haranghanye luo hamari idun dari weyu le le beluru noe tidon ugune. Aba liabi ugura, aba hanyara dagun sungubai, itaro lubaginye kei la susere dun lida li dani lotu. Eredere gurige eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagwa, adagwa muna. Danle lafuri dumba iloto, uburugu gine Sodoma, abalaburha watu ke meti luma sufru sielu gine, abalafarugu nia sungu bai. Itera luba dame le niabi au le waguri garu warguti. Lidame weyu ligia, le gurige le baugdi bai toi luba, ahi anihi lubai lumege munad mebelu rala sagari. Le gurige le arabu bai lida aura ligia, Magiribu dala lubium, arita kwa huma luago le susarubai tun lumari loto, le aluguti le sefru libagari ya ubogu, le feridi rubai, le feridi di libagari ya ubogu, nuwegi libihubai ibagari magumu chaditi. Narihane hon, luago aria bulame ligia, nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana, la nuguba aba hata agie igruwa mele aba, nyimba nyabia urinya amulihe lida aba, ta nuguba aba hata agie igruwa meto aba. Nyimba nyabia uguri ya arabu, la nuguba aba hata agien igruwa mele aba.
0: Dale hagambu bali kate ile, aba haligu duni haniye galun.
9: Halia basa la susede da kate ile wabure me.
0: Lariye gahon.
1: Le nye lumuti lukubu hilali, nyimba hondara kwa wadubi.
4: San Lucas, capítulo 18.
0: Aba labao dago Jesusu aba hempulu hon. Do larufu da ahon, luagu lunti la hafuri idun lu bungiu, su wandan, me feidi rahamamu gai, hagura asun, lariega hon.
1: Nyenye meha aba agusere guduti li daba fulasu, minebe linyo bungiu lon, me bene se ligia lau ni aba gurigi. Nyenye ungini aba uuri li daba fulasu ligia, hila meha tumari. Sagu wayo tidi lumo agusere guduti le, lulichi guni tiriche tun, luagu aba tuuri bun luma aba tagani. Luagu saragu da, mahati ebe leteni rutun. Larigia, abalariya gun longwa rugu, lausun minebe la bungi yano, minebe hagia gurigi yano, ke yanuha meme la uri to, asa da gudai nichigu, nichi gali tirichaton, hebe la mga tiabi gumuli nugurasan.
0: Abalariya gun Jesusu.
1: Aniha alariya kubai agusara guduti le uribabai. Gubu meti lichi kai bungi yu haricha lani gu hon, hayumra gutinye lo ariye buwe yugu, lalu duba funagi ye luba launabunia. Nariya hare hon, Lagu lichi kubila haricha hon ani badara se habai. Gamalumon, damele nagiri budon aule wuguri garo wergeti ubowa kon, na dare rubafun nasa afieni hata grigi ha ubowa kubanya.
0: Ruyeti Jesusu aba hempul hon, ha arita kubanya lago richago hama legibge bongiu, anaganya amu grigi ke inikata, laniega.
1: Aba hodin bian wuguri ya templu rugo afuri de lubongiu, aba fariseu, lumaba agubur hati lisensu nugumadi, le fariseu, rara linya la furidun, laniega. Pungi, seremi numuti blago mitana na kei hibiri gurigi, hibiru tinha, salufri tinha, gagabara hatinha, ni kei agubra hati lisensu na gomadile, ayunara tina bia uwei asulida di maso luna gunfliru mboma, runu mutiginye disi lida ge kada sale belu ritunu mbom, ahinti agubra hati lisensu na gomadi, aba le redero disi, mabun seruti ni luli nyuru ni larihin sinyelo, le luenu luna bun lanangu lungu, abohari gulei lanigu wagulau igarigo, Lariñaga, bungiu, gudeme na bon, aulega figuti. Nariñaga rehun, luago giribula agubrati ligia lubion, recibiño lei bungiu, mama fariseu ligia. Ladegalea nago ti lungu a weiri, una bubeila nago, ahin le una bubeila nago lungua, weiri beila nago.
0: Ana hoa tinguinha irahi in lu Jesusu, lu laguru ru hawago, tan leharihi bali disciplu gugate le, abaha denha honha ananha balinha irahiña. Abalarinya go Jesusu hon, luhasegiru ananhaya irahin lun, abalarinya go hon, lanigo.
1: Igir huma lunhaya bi irahin numo, mamahara huma, ladaka haitara banya kei irahin, hagiya lilinda banya laruin ha bungiyo. Ninaru hao, lagu lela meresi biru lumuti laruin ha bungiyo ke aba irahu, mebelu baylidon.
0: Abalalga dani abahadage abutigu Jesusu, laniye galun.
5: Maestro buit. Ka lungu inaduguni lunga yara la nibihini ibagari magumuchadit.
0: Lariyaga Jesusu lungu.
1: Ka wagu bariyaga no buiti, abari gunyan buiti, bungiyo. Subuti bumuti kumadi, magabara habon bumari, mafara haba, miweru haba, meye haba lwagu ni haba, inebe hamaba gubri gubon.
0: Lariyaga wugiri ligie lungu.
5: Gunfuli tina lao sunle lumage nyuro gidi.
0: Dan lagambu bali Jesusu kate ile, abalariyaga lungu.
1: Mege gili aba kate lo badugani. Alugura bai son le buma bai. Aba me bichi guni le begi hongu demetiyo. Aba me garisi ba sielo. Aba me bagir budon. Aba me bafalarunina.
0: Dan le lagambu bali wuguri le kate le. Aba liru dagun. Ladiga gibe ti lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dagun. Aba larinye gun.
1: Hene gu ti lunhe belu nun rihisi tiyan lidon laruwe ha bongiyo. Mene gu ti ma ti lun lasigrin aba kamayu lidage luhunyu aba agusa. Sigulaw le belurun aba risi ti lidon laruwe ha bongiyo.
0: Aba hariyego ha agambu bali.
2: Kati ti gayara bila salbaro.
0: Lariyega Jesusu hon.
1: Le hasin yerubay gurigi adiga gayara lumuti bongiyo.
0: Lariyega feduru lun.
6: Wabureme, igira wa mali sun le vama ti lun wa falaru nipo.
0: Aba lariyego Jesusu hon.
1: Ninaru hao, luago furume warga lan le igiru tu loba o laguburigo. O libu ganyano, o lamuleno, o lumari, o liranginyi luagu laruwe habungi, libihu batima saragu wei asu logien lida ubo le, ibiha leme ibagari magumu cha diti jaga tasijelo.
0: Abalaguaru Jesusu hon lani dusu disipulu gu, habugua abalarinye gu hon.
1: Weibuka Jerusalem kweto, le nyemba lubai lagunfilira, son le haburu habai profeta gu nuagu aule wuguri garo wargati. Hedere geru baruna honha mama banye huriyo. Ehera haba nao anaba hamana me suwegua habai chubadina. Lari gine haba me hafaru nina hilagu bai. Gamalumo na asaro balidange owe ni luagu luruwa weyo luya na bagari don.
0: Uwati gumfaranda hamani kata lidage kata ilem. Ibidi egu baiti honka la wagu la dimure ya hon. Darugu wati lanichiku kata ile larinya gubai hon. Danle achilre inali Jesusu uburugu heriko. Nyin amba marihiti nyun laru uma amuriyaha. Dan lela gambu bali marihiti ligia hasigri sarago girigia abalalig daha kala suserebay. Aba hariye gulun laguaniya la Jesusu le Nazaretna asigre nyingi. Aba ti laguwa raha lariye ga.
10: Jesusu, ladiga wagu Davidi, kudeme nabun.
0: Haluba luba banya, aba hadain halun lulama nichu ligia tuma laguwa raha.
10: Ladiga wagu Davidi, udame nabun.
0: Abati larara magu Jesusu, abalona ha anugay. dan le jara fali lun abalarinya gulun
1: kapa buseru be na dugun bon
0: abalarinya gulun
10: nabure me buseti na narihi
0: lariega jesus lun
1: ibihe bai barihi arita guadi la duga pafinya
0: lida meme ora ligia abalarihi malihi tiligia abala falaru ni jesusu ichige na oweri guni lubungiu sungrigia ha ariegu bali katile abagi hichugo oweri guni lubungiu.
4: San Lucas, capítulo 19.
0: Abatile beluru Jesusu uburugu Jericó. Abalagumeseru asugara uburugu guinye. Yen abawaguri, disi tigiri ti Zaqueu. Abuti agubura atien licensu gumadi. Buseti Zaqueu larihini Jesusu, lula subo diruni. Sin ati larihini, la diga nyuru ti lugub, anigibe tiye grige. Luti ganyana la larihini, abala ibagun, lula wanseru haba. Abala wariru toga batidu bwewe, sikomuru, jarafalu uma, le nyinge lubai lasigre Jesusu. Dan le lasigre ube Jesusu nyingi, abalarihini inyu, abalarinye gulu Zaqueu.
11: Zaqueu, lariba furese, ladiga nuti nerede rububi ugunye.
0: Abatilarariru Zaqueu furese, abaleresi biruni Jesusu lubinye, la ugundani. Dan tile harihini hibiri grige kateile, abahagume seru adimuneha, Lagulidi Jesusu eredere lubi abagafigouti. Abalararamu Zaqueu abalariengu lun Jesusu.
12: Nabureme, nichiga lamida le nuobo hongu demetinha. Ani ahi ibiru hadna lubai loi somo grige lawa yera aguni. Nagu yigidiba gadri waya susigu lau lun.
0: Lariega Jesusu lun.
1: Selihali asalbaru ni tidon muna tau gunye. Lugundu, ladiga wagunginye abaramu bukuye. Ligia nyabi bayu bau wagun awle wagiri garawarguti. Luna lohania, luma luna salbor ni haya beferi di hanyabanya.
0: Dale anyaha lubai grigia, agamba hei larinya gunibri Jesusu kate ile, abala bagdagu aba hempulu hon. Ladiga, ayara fadei na lila lun, Jerusalem, ani arita gotinya, luagu lagume serala lariwi habungiu dan ligie, abati larinya gu hon.
1: Nyenye aba wuguri inyu gutinya liduhenyu, leibu ati wuguri ligia, lidon amu fulasu diseti, Lulichi gunu wa luru itemelagaira, aba ya melagiri budu. Lubarage lafridu, abalona hahawagu disi hadange lumusuni. Abaledere geron aba sensu lege begi tisarago lukala aba, abalariengu hon. Agara baha humei sensu le darina giri budu. Keiti liene gubi uugiri ligi ya honlile na fulaso, abahona halarigi, luhariengu lun le lube lichi guni ubaru lun, luagu mabuse run hamani lun haru iteme. Lausun lira, ruwati uru ime. Abalagiri budun lagairon, dan le lachilu rubai, abalona hawagun lumusu ni ahabuga umbanya lichige sensu luna lasubu diruni atri nyin la, lagaye no kala aba. Abaleabi le furumiyate, abalariengon, nabureme, ganyinti na diisi weya suligibu agun bisensu. Laringa uru weylon, buiti, aba musu buiti buguye. Ke igunfli bubai lidan le murusu rugote, nichika dibu aguma diha lidan diisi fulasu. Abaya liabi habiyama, Abalariengu, nabureme, ganyinti na sengu weya suligibu agun bisensu. Abaginye lariengu lun, baguma dihalida sengu fulasu. Abatiliabi aba, abalariengu, nabureme, aniha bisensu. Arida numutitida aba pakiti laduga nanuhu de boy. Laduga aba aba wuguri dereti laguma diha. Reidi tibulau kate ile mamadigi mariti buluwago. Aluba habuguya lenyin lumuti mabuna gumba. Abatiliariengu uruwe lun, musu uribati. Luago guanari gu berenru nagusere gudabu. Kistubuti bubali, luago aba na uguri deretu gumadi, luago rede ina lau kati ile mawadigi mariti na luago, alupa hau, lenye lumuti mabu na guna, kati wago michi gu bubali ni sensu bankuru gu, luhamuga lagamu dun, dan le nagiri budun.
0: Abalarinye gu honha nyimbanya.
1: Gidahu mai sensu lwe, ruhu mai lule disi bai luma.
0: Abaharinye gu lun.
1: Wabureme, anihi hali disi luma.
0: Abalariengu uruwe.
1: Narin hanehon, luago sunla le gamati, lichugu balawun lon. Le mamati, ibi ni le lumabay, lagida ruba luwe. Anyeti naga niyo, hayebe mabuse rumba yelun uruwe na, baruhu manyanyahon, afara wahumanya hilagu bay nigibu ginyan.
0: Larigen lariengu Jesusu kate ile, abalasigiru ni luweye su Jerusalem, haulanigu, ligia habahaba. Dan le chilumeme lilidon burifulasu le, Betufahe, luma Betania, jerafa luvubu le giribe olivu, A ballarinha gu hon bien hada gelani discípulo gu.
1: Heba lidan lirere fulasu le wagibu gien bey. Dame le hechilu runyei, hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile. Hafara gadei me, aba mehanungu ni nyahon. Ahon alu gudu wakala wagu hafara gadei, haniaga me luagu busen lani habure me.
0: Aba houdi, aba hadari ru itara ke ilarinha gu Jesus hon. Dantile anyaha lubai, afara gadei burigu, aba halaga dunia laburinha, haniaga hon.
13: Ka wagu hafara gadei burigu le?
0: Aba houna buninha, haniaga hon.
14: Ladiga mega ilani wabureme.
0: Aba tiha nugini lu Jesusu, aba hichugu nu hadaira gu lanaga wagu burigu, aba hawaira gudini Jesusu luagu, ke awain sereina la Jesusu, atule heina hamon hadaira gu umadara gu luba. Dan la yarafanya, lularari ruvubule olivu, aba hagume serusun ha afala rubali, aguara ha la ugundani, luma adimureha, luagu luwairi gu bungiu, luagu buri milagru le haribe, hariaga,
15: Iniwa ti huruwe le nyumbi pe lida liri wabureme. Ni atarani ilu sielu luma uweri guli lida liri wage.
0: Abati harinya gu fariseu gu hanyimbo ya hagana gu grige lu.
4: Maestro, harinya ga bahombani gu luhama nichu.
0: Larinya ga Jesus hon.
1: Nyanaru hau, lo aha ya la ama nisha ha. Laguwa raha pa labu li dubu nuago.
0: Dan le la jara fa dubai lu Jerusalem. Dan le la rihi bali uburu gu ligia. Aba la yahuwa ha, hawagulele na fulasu ligia, lariyaga.
1: Nuhamuga gufuna da humani ugunye, kalaga yarabe liche kunda rangi lo huu, buiti hamuga, kama lumo, aramu da gulinya huwe anisinyati harihini. Tige la chilu ruba lubei uwe yuburi uribati hon, hatiga mehaga ni aba bariya ruge yegu alawe huburi gute, lunsinyala hafri du nyingi, aba mehaga indago huma lidage sun aubo. Agani chakubai fulasu son soi na kubai migro banya ni aba dubu ligi bagu dubu afara wagu ba son huguye ladiga me beresen huma lau ora le liabi bai bungio asal baron
0: abati le beluru Jesusu templu rugun aba la sagaronia ha alugura habanya ni lariya gahon
1: lariya hare ti da leneru bungio luba na fure duni ligi batiri nuba ahi huguya baru marke ha ba hiverutin
0: Sagu buriveyu, la rufu da Jesusu templurgu, hanyahati habutigu, hafadirigu huriyu, hama arufu da atien liluru du Moisesi, hama ginye labutigu fulasu, aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tia ida luba la hadugni, la diga wairi la hora bahonu wa sun girigia, luha gambu ni lerenu.
4: San Lucas, capítulo 20
0: Lagaba veyu, Dan le templo rugulboy Jesusu, arufu da ahon grigia, apuri chihei na huganu luagu ti asal baruni, ligie hayabi habutigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du Moisesi, hama wagunia wairi gutien lida hafinye huriyu, abaharinya gulun.
7: Arinya bae won kala au ubafu badiga ikate le, ani kala ichi gubani ubafu le bun.
0: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
1: Nalaga dandiginya aba kate, auna bahumana. Kauna habali huang abati sehe, luna habungi o di huna hawugunia.
0: Aba hagume siru ariyaga hama agwa.
7: Kabasa wariyaga, awa ariyaga luagu luna halabungi yo, lariyo aguwa ba uon kala wago mafiyeru wabailu. Awa ariyaga luagu huna halawugunia, hachamura guba dibu wa wago, ladiga choru hamuti luagu profeta lame ya huang.
0: Aba ti hariyagu, luagu ibidi ya la hon, kala meha auna habali huang abati seha, Aba lariye gu Jesusu hon.
1: Mariye gu nubay ginyati hon kala au ubafu na dhigi buri kata ile.
0: Aba lagume seru Jesusu adimune hon girigia. Aba labauda gu aba hempulu legibe bay lanichi gu hon. Aniya hempulu ligia.
1: Nyenye meha aba uguri abu na guti bay bay lichari rugu. Lari ginyan aba laha ya hani lichari hon na dagi meitinya. Aba lidi lido amu fulasu luagu sarago dan. Dan lelachiri rubay lidani ya luba hani. Aba lona ha aba lumusu anugi lufana. Aba habule seiru ni nadagi mitinya musu ligia. Aba hona ha ni lari gong, michuga ni katalo. Aba yati lona ha aba ya musu. Aba gien hanabu ni bulesi hamei, ona ha hamei michuga ni katalo. Aba ya lona ha aba ya. Aba ya gien habule seiru ni, aba habugu ni nyengi. Aba lariengu labure meichari lungwa rugu. Kaba funasa nadiga, nona ha li nira lehinsi ya timabe inu. Hafuga inebebe hong. abalona hani dale harin bali abahani go hamagwa ani hale lu bele resi biruni alaga wa farali hilagbe wage lamgo labuni sunkate abati hasagaru ni lida gen fulasu ligia abahafaru ni hilagbe
0: abati lalg daha Jesus ulariega
1: kabati ladiga labure mechari liabiba abame lafara guni na dagmi tin hagi hilagbe abame lishi guni ishari hongam
0: dale hagambu bali kate ile aba hariyagun
2: masuser de lamo gaiter
0: aba lario gunia Jesusu aba lariyagun hon
1: kati lila bele buru anyu baiti na lereru bungio lenye lube lariyaga dubule me au be me bere sen hama abu na gutinya ligi al dubule tima timat purme war gle chober goti lagu dubu ligia la nyoru de guba leti uwagu ti laburha labure chagubai
0: didameme ora ligia aba halgu habutigu uriyu Ama arufu da tien liluru du Moisesi, harugu du ni Jesusu, la dega hasubu diru ni luago, hawago ti la hemplu le lariye gubay, gama lumum, ma dega hamuti, la dega hanufu de hawe girigye. Aba ti hagura baha amu dan, aba ti houna hafiu girigye, ha afama du tien kama hamuga haruma tiyan, luharia hani Jesusu, luharia ga gudu ni, kate ile au ti ganyana la hiche gudu liduru, lu hedere geru ni, lu gumadi mati. Ligi hal gudu boli harinya galun.
4: Maestro, subudi wa muti logo inaru nila le barinya gubay luma le barufu da habay. La daga masun si hati bu kaba la u barinya gay inaru ni anilu anilaw inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Arinya gaba abakati won. Buiti funasa lu wafaye halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
0: Aba la subu diruni Jesusu luriba haritogun abalarinya guhon.
1: Kasan wagu habusen rahishiga sadara no ba, aruhuta huma apa lida aga sensu ligia no. Kagia iyawa luma iri le burinyu bai luago.
0: Harinya galun.
4: Liyawa uruwe luma liri.
0: Abati lariye guhun.
1: Lelani uruwe ruhume lu uruwe. Lelani bungiyu ruhume lu bungiyu.
0: Siyahamuti aburi guda tidon hasadara, lau lebri lariye gubai, hagibu gya girigia, wairiguti haningi lau louna bagule hon abahama nichu. Larige abahodi sadu seugu, ariye Jesusu, harie hanyare sadu seugu, lagu masarubo yela hilanya lidage oveni, abati harie gulu Jesusu.
14: Maestro, larinya hane Moises iwon tida liliburun, lagu ahen la ove aba wuguri, aba ligur nulumari marahunyiga, ligie tau, lun tila lamari dun libiri tuma lun garahunyi la tau, gadiga wagun laamuga libiri le ovebay. Nyenye numeha tisedu wugurinya gamule nuguatinya, Aba lamari idun le furumieti, aba lowe, marahunyiga. Aba lamari idun le habia matuma bugalumari ibuganya, aba ginye lowe, marahunyiga. Aba ti lamari idun le haruwa, tuma, chilulumu le hasedu. Hilagwa meme hagia, marahunyiga tau, larigin aba ginye towe wuri tuguya. Aniyaga ba aba kate iwon, dame ti le hasarun lidage oweni, kaba ti tumari wuri to hadanginye, larigin marie ita hama, sedu guboy?
0: Aba lariye gu Jesusu hon.
1: Lidan ubole, Marie tiye wugurye hama urinya. Ahen lidan me dalen lube liabin, uwa bay amare idu ni sielu hadan hagariche banya lun asaro ni lidan ge owe ni, lumba lun hebelu nu sielu agana wa nyen lun sundan. Mamare idu banya nyen. Micha ha hamanya me harahanyo lun Marie. Laduga, mowe digi ayame gurigye sielu. Itra nyame keyangheligu, lirahanyi hanyame bungiyo hasaranya lidan ge owe ni. Moisesi guanarigu, Aruhu dalumuti logo anihila asaro ni lidage oweni, lidan le laburu habayi libuguru bubuga ti durungu umuti. Larinya harenye, luago bungi la lubungi tebe Abrahamu, Isaac luma Jacob. La udimuri ligia, aruhu dalumuti Moisesi luago wibi anginya la Abrahamu, Isaac luma Jacob. La usun hila la hagubu, la duga mama habungi te hilanya bungi. Habungi te hamima aginya banya, vima aginya la nuguni ya bungi yusungurigia.
0: Abati hariyegu arufu datien liluru du Moisesi.
4: Buiti bariyegu ni maestro.
0: Aba malugu dagun hama alila. Aba lariyegu Jesusu hon.
1: Izalinyasa hariyegu biluagu la duga wagun la Davidi Kristo. Lariyehare Davidi guanarugu tida liburu togiri bon Salomo. Lariyehare bungi luna bureme. Nyuruba luwege nonwene. Dari nichigu ni abaga ni labu giyombu gode. Ida lubati la duga wagun la Davidi Kristo. Aniarinya gati Davide guanarigo luno Kristo na bureme.
0: Nienu sergo gerige agamba Jesusu, Aba hagan bularinye gohon lani disipulu gu.
1: Gounigi gwa huma hongu wa hawe ya rufu tahtinya liluru do Moisesi. Ganigi tin haibu gwa tag dawgwa dururu tu. Busen hagi ya lula busru hong lau inebese umadarigo. Alwa ha hamei ubaru le ha bara wirigu tinya templu rugu. Luma lubuidu agai ubaru lidan adinaruni. Gidaha mutuginye haba uriye ha hilanya banya umari hawe. Lunti hadora gwa lau luriba hadago. Aba hadango furiye ki migina gu buriti. Wairi ti mabai habai chun luagu sun le hadago bai.
16: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Dame la uva magrigi. Abalachil rufedu le ida beitegu feng maganot lebini. Nyi luboy ginye la dagara wagdiwa mudun. Le lani na luweyuru esefruni. Abalaringu Jesusu lo feduru lumahuan.
2: Hei baransere egini le lani na luweyuru esefruni.
1: Aba hal gudini.
3: Halia gie babusenra waranseruni.
1: Lariye gahon.
2: Dame le hebelunu uburugun. Aduna guba lumaba uguri lau aban age dina lau duna. Hasigari mechilu tidon muna tonyehin lumuti lebelura. Hania ga melun tabure me muna. Larin hare maestro. Hagon rumu tonyemba lubai ga yara lan neigini egine lanina luweiru esefruni haunani disipulu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tu hon taugin eguwa muna. Aranse nyutinya. Aranse reme egini nyeng.
1: Aba houdi. Aba hadare nun sunkatei ke larin egu Jesusu hon. Aba haranse runi egini lanina fedu nye. Dan le lachile rubai ora. Aba lanyuru Jesusu. Haulani apostolugu luagu dabula, abati lariengu hon.
2: Ome buna buseron negini egini le lani na luweiru esefruni le huma lubaragi nowe. Ladaga narin hani hon, luagu meigin digia nali la egini le lani na luweiru esefruni le dari lagunflirun lida larui habungi.
1: Abati lanugu aba veru, tau diven, luhaburugu, aba letengiru ni bungiu lariega.
2: Baruhumai le, farin guahumai hidangua. Narin hane hon, lagu matu digiad na la diwen darime liabin laruwe habongi.
1: Larigin, abala nugu feng, luha burugu, abala tengiru ni bungi tuagu, abala guba chagunu, abala ichugu hon, arinye gina.
2: Nugu bule, le lube ile deregerun huagu, luma genguwe to, adika humile, harita guagu le menuagu.
1: Itara meme ginye, larigin heigi, abala nugu ni veru tau diwen, abala arinye gu.
2: Aniha nita, le lubi labirun lida genugu buhuwagu, lu lagunflirun iseri darado. Aniha ugiri le lubi le deregeru nina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeti uma le ranseru wa libe inuba, au le ugiri garu warigati. Gama lumon, ugiabuti ya ugiri le lubi la luguru nina.
1: Abati hagume seru, alugu dago hadagwa kaba lafu na alugure. Aba hasige niha lanigu, lagu kaba la hadagien, Weri gutuma, abalarinye gu Jesusu hon.
2: Lidan aruwe hani lani na ubau le, agumati hatinya haburi lurui tukufulaso, kama hamuga labure mehagia. Haburi labu tukufulaso, aninyo waguwa tihawagu, lagu waguri ya hama haga diga ditinya fulese hongurigi. Gamalumu, nitara la hida, lubarange lira, le weri gutimabai le tima atimati hida, lunti la nangu lungu wa kele una gutimabai. Le agumati habai, lunti itara la kele eseri vidubai. Kagi ya weri gutimabai, le anyurubai ega luagu dabula, o dile eseri vidubai. Mafunege le anyurubai luagu dabula, ani au, itara ninye hida kele eseri vidubai. Huwia meha uwara banya numa lida nou chawagun. Liga nichi kubadun ilu haruweha, kei lichi kuni na nuguchi ilu naruweha. Hegiba, gura huguya me luagu nidabula jagata sielu lida naruweha. Nyuru huguya me luagu burilala uruwe ilu hagusera gudinia, duusu gubailani Israelu turibu.
1: Ariye gatigie wabure me Jesusu.
2: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungio, lukayera bela locha guno keileweni hon turigo. Ibiha lumuti, gama lumu, ayumura wadi na buwagu lumbungio, lumeferdi dirubani bafia nuagu lidame aura ligia. Anidame le bagiri buduno, bijigame digda guo hon bibirigo.
1: Lariye ga Simon lum.
4: Nabure me, aransa tina lunidi buma furisurungu, o lula nome buma.
1: Lariye ga Jesusu lum.
2: Fedro, ugunye meme, beyede guba na uru wa weya sulu barega la yugur hagayo, barinya guba luagu ibidia na bon.
1: Abati larinya gu Jesusu hon.
2: Na lenona habalu masagu taiga, ni laulaga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege irun.
1: Aba larinya gu.
3: Ua maestro, memege irun tiwa nikata.
1: Abati larinya gu hon.
2: Ahinti weto, lega sagu dati, barulon. Baru ligia me laga isenso. Le me feinte ti, alugraron la bite lulagainha le feinte. Narin hane hon, luagu lagunfliru bala le tarinha gubeleren ubungi nuago. Abahu duwa ti hadan uribatinha, son le buruwa nyubay nuago lagunflirinha gwen to.
1: Aba ti harinha

0: لون لگنی چواغونی و لبوی دون لیری. هاگینی اسری بیدو بانیا لگیلی سیروگو لون تیوگنی هما ها اینه بیواتینیا. لون تی هاگون فلیرون لاو هریرون مون لومو تی ها باچار وادون نی لون لیسی دون مراسون ویه تیخون. لون تی هارگ دنی اینارونی لان نفینینی لی عروف دولال بی بونگی وون بوی دو. لونگینی هارو متا هنیگی. لون تی خوچون لاریگینی می اهین اوه لبای مگی تی لواغو لبوی دون هاگابری. لگیه با گجارا لا هسری بیدون لگیلی سیروگو. ورینیا ها هسری بیدو بانیا لگیلی سیروگو لون تی گینی اینبه و هما. لون تی سریو هما. مون لومو تی ادیموره دگو هما. مون لومو تی گینی گاتا دی هما. لون تی درگ دا هما لیدا سون کاتی. ابا هسری بیدو تی لگیلی سیروگو لون تی توماری لان ابا رگو ووری. لون تی گینی لگوما دیرو نینیا لیرانهنیو بویدو هاو سون تیلا نا لوبا. لگوندو اسری بیدو تینیا لگیلی سیروگو ها ادگ بالی خوادگ ماری بویدو بویدو بای لادیموری خونی و حواگو انی رگتی ما تینیا انیگی لون هدیموری ها لواگو هفینیه لواگو هیسو کریستو. نبوری هنیون گارده تو بون اگودا باینا نیدی اریها بو مدیسه. گاما لومون احنا ادارا سرگوه نبوری هنیا بون لون بسوبو دیرونی ایدا لوبا لا لوسنو گریگیا هادان لیران هنی بونگیو. تو لگیلی سی بو بونگیو لیویما بای لون سون دا. لگیلی سی بونگیو تو اگ دا حبالی لیناری تو نگی تی اینارنی لگیا بویدو. سیاتی لسیگه نرونی با لواغو ویری گولا اینارنی لی عروفو دو بای وان لی بگری وفینی.
1: عروفو دا گواتی لون گوا کسی گریگی. ریچاگ واغ دلائی سیفیری. اریها همه انگلیو. اپوری چی هواتی لواغو هون نیچانی. افینی و لواغو لی دا سون او باو. Recibí o aligía cielo.
2: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frango tilarinha gunisifiri, luago lidon lame lago muhondá, añajin bañalá grigia igiru tijafinha luago Cristo, hafadara mensifiri guha eyeja tiña luma arufudhani le hamaginyeti mafian. Heteni rubalun arufudhani hamaginyeti grigia biangua tigibu, yeye tiña, hama sandiru banya ni kata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigi hagia, alinyaga tinya luagu mabuidu la lun hagamari dun grigia. Alinyaga hagia luagu anihe la egini mon lumuti leigin. Lausun ladiga la bungyu egini ligia lun haigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaroni. Lau etengiru ni lu bungyu luagu. Sun kate lela digubi bungyu buiti. Mon lumuti wa maharun luni kata lidage. Lunti waharun lun sun le adiga lali bay. Tenki wa mai me luwagu. Lugundu harumag da lumuti lererun bungyu luma afuria iduni. Ahin barufu da hakate lekon waduha nyulwegi Jesu Kristu. Aba badibu wa seri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu le duba lauburi dimuri le lani na wafinye. Luma arufu da hani buiti le falaba alibay. Meferi dira bay bidani asigeni haluwagu buri. Libidi egun uraga le ni katati ligibu gen bungiu. Lubare gen lira, afa agwa ba lun bagun fulirun luma bungiu. Lausun hun la lahingi chagun ugubu, huu timati bahingi chagun bungu wa lida bagun fulirun luma bungiu. Lugundu baruti kata ibuiti won, lida ibagari le lan na lida ibagari le lumbay wabihini. Inaru ni kata ile, ani lunti hafinyeru sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu, afa agwa wagia, lugundu ruwa mali la vimeni giluago bungiu le vima bay. Le kasal baragile sun girigia, hatima afinya bayan luago. Ligia burikata ilun bay barufu dahani ilun hagunfulirun girigia lau. Migira ba lun banuguni wa kei mikata luegia nibure ngidi bula. Lubara gien lira, lun ti aba aba hempu lubui ti hon ha afinya banya. Lida ligabri badimore ha luma bouserun. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gine na chilirin, rugo babungu wa lun balihanu lerenu bungiu lun adamurini. Ichiga gurasu kong waduhanyu lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chilirin. Yusu bay ubafu le lichugubay bungiu bun da meka le hichugumbali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure luma gine ti bungiu bun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guaba bungu wa lun, lugayara la larihini wa bawanseru. Gonigi guaba buwari wa gua, luma laule barufu dahabai itara meme ba direg dagu lida sunkate ahim badiga itara basal baruba salba hagie meginye ha agambu balibu.
2: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Maden haba lun aba uiri imutu, lubare gen lira, adimuri haba lun kamaha muga lun buguti. Ousera banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu bugutu. Ousera banyame urinya nibune inginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera wabanya urinya ha hilagu anyabanya umarigu. Ha ari huwa bai luagu megi hama ide moi. Ahingarangu nitubai aba uri to hilali tumari. Gabanya tuguya. Lung ti hafurinda irun irahun hagia lung heten irun furumie lung lekemege iru bai hadukanyo luma lung hagu yu guduni insinye habuni le haduwe iru bai hong haguburigu. Lugundu bui tikata ile. Gunda tiginye bungi ulau. Uri to hilali tumari to erede rubon tabu guwa sun suina gubai. Rutu muti temeni gin luagu bungi merede tiginye tafuri idun ariyabu weyu agu. Ahun tito ederegira gubon tungwa lun ugunda nilana ubo le, hilanyu tinya lun kate iluagu tibungyu la usun wiwa agiru la. Aninya gabaiburi ginye kate ile hon, maden hon laamu ga hon luagu nikata. Le maritangu tihawagu lanigu, hatima liduhanyu, jegwa li lau lafinye, uriba timati sigu lau ama grigia le mafinyeti. Lun laburu duni watiri uri to hilali baitumari, tida garda lanna idera waguni. Toru gubon anini hale lumage uru wawen irumu tahu. Lung ginye abar gugi lila meka tumari. Lung titasubu diruni wa lagu buiti leta digu bai keiburi hamuga ahen meha agriha tubalinya tirahunyu buidu. Ahen buidu lubai touseru hamaha achildiru banya tubinya. Ahen seribi tubalinya iduhanyu lwege Kristu manangu gatungwa. Ahen idera wago tubalinya ha asufri rubanya o ahen adiga tuboi furumia gwaru amu kate buiti. Ahen ya tiburinya nibune nginya ha hilanya banya hamarigu, maburi dabai hiji tida garada. Lugundu la chiliru badan lunya habusa irung hamari, aba meti higiru ni heseri bidun lubungyu ligini sirugu luya hamare idun. Aba meti gadurun kama ladiga hadura aguni hadara dun lumabungyu. Aba hayabin lung hamagwa ligudun lung herederun eibu ganya hadigu, mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Adahai hayuma lidon sunkate, adimure hakate lemon lumuti. Ligie nabusa inumbe luk hamari idun ya urinya nibune iginya banya ha hilanya umarigu. Lung garangani hama, lung honigiru nukhaba, lung michugun hama lugaru honka mafinye banya lung hadimure ha uriba hawagu. Anyahin urinya hilanya umari, igira hamaa libungyu, aba hafalaru ni mafia. Ahin anyahin habai urinya ha hilanya banya hamari guhada idukanyu, aba afinya tuwuri o wuguri, lunti lideragu ninya. Migirun ligia melun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hideragu ninya tila na ligilisi urinya ha busen banya hidara wagun. Abu tiguha adunde habarun ligilisi, ha adigu bali hawadigu maribuidu, lunti hafaye runi wa buidu, hati magafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani, tanini harilereru mbungyu.
3: Michiga huma abusari logu li yuma bulu baga sudan le luwadigu maridu, lida alefere honu ha, lila nada.
0: Arinya gatuginye.
3: Garicha tinadagu meiti, lulibigi ni lafaye iruaha.
0: Madiga bagasu luagu lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa, lunhichugu fe luago liduru. Ahanya ha asigiru banya lida figo, lunti baden ha hon hagibuge sunga finyetinya, lunhanufu de dun sungu bai lwe hafigon ha. Ayumura guati na bun, ligibuge bungyu luma wabure me Jesu Kristu, luma hagibuge angeligu ha lanua dirubanya, lunbagonfli run luma burigumadi le, lun aba la lao haneguni wa sungrigi. Manua diraba niaba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofudagu. Lunti baturia ni ligabri buidu luaidig gafigon la. Larihi wa meti kama gunda atibu lao lifigon. Dise ba luai sun le uribabe. Kei sun ada la gari la buragirugu. Mata ba dunarugu. Guraba ginye muruso divain. Anyahen girigia arihua ti hafigon furangu. lubarege haguseru, anyahe ginye mari hiti hafigon dari larigi. Itara meme linya ginye, kate bui tile hadigwe grigia, ari huwati forangu. Ain tile mabui dubai, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
2: Primera Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinyaha musubanya, lun tiwairi la hinebe hayubu diriguhon. Lun madimure hon la vuriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu diritinya afinya tinya. Mon lumuti logu wala hinebe hon la digarigu haduka nyuhama luegne kristu, lubaregen lira, lun tiheseri biduninya buidutima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduke nyuginye hisinye gutinya. Arufu dahabai kata ile apurichi habaimi. Ayin arufu dahaba grigia kata imarichati animuwa na tiluma laruma arufu daha nilelani wabure me Jesu Kristu. Le idara gubaliwa agumfuli raluma bungiu aba barugu watungu wa grigia ligia. Le ibidia tini kata lum. Ganigi tilasigene haa luagu buridimure. Lida aginyeti sigene ile liyabi mburi gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinya ni hawagu grigia, lumaburi uribu magumu chaditi hada grigia ha uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lun inaruni, harita guatinyo lagu lebu na laa laganyi niru irisi ni agunfuliru ni lumabungiu. Ani inaruni lagu aban la omwebu irisi ni agunfuliru ni lumabungiu, lun le gufuru mabai lau le lumabai. Ladega manigun ti wa ni kata wa magua nyahun ubogun. Sinyaba iginye wa nigun ni kata yagin. Ahen geigin wa bayi gadawiragun lunti gufurma wa ma lau lira. Ahanya ha busembanya harisidun mawandu hamuti ocha waguni. Aba habri hatidun lisadara na sarago lagubri aritagun nile anigubalinya grigia lidun gringo luma asie diruni. Linsinyagu sensu ligia lila gulebayi sun luwuya rivunibani. Anenyaye sarago grigia ladiga hochun habihin sensu aba higiru ni hafinye lagu kristu bungi da hamaliti habagari guanarig lau asufuriruni. Ahinti buguya Timoteo keisi aba luugrinye bungiyo. Anura haba loiburi kate ile. Baruba aba ibagari le suruti le lanna gunfuli luma bungiyo afinye ni insinye ni gagura suni luma areiduni. Agenda gobai uribu buiti lelan na wafinye, aba mebagani runi ibagari le magumu chaditi. Le wago bain laguwa rabungi ubun da meka le barufu dumbali hagibu gine sarago grigia, luago aranse nyubinya lan lun bafala runi kristu. Gweto, ligibu gine bungi le ichugu bai ibagari lun sun kate, luma ligibu gine Jesu Kristu, le meha ginye gefembe luago le inari nibe ligibu gine Pilatu. Buseti na lu bidi laule nubai baibun tausun taruma banigi. Uwa lamuga kabala uwago laden hoa abun. Darili yabi wabure me Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia le lanua dirubai bungiu. Lagiri buduba Kristu ubowagu. Bungi rugunye wairigu sunti gabafu haruwa ite uruwaigu habure me abure meigu. Ligia rugunye mowe dadi le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayara fadun la niaba. Marihin lagil niaba grigia bungiu, sinyati ginye larihiniwa, ruwa la uwerigu ni lun, arufu duwa la lubafu lun sunda itarala. Ha gama banya irisi ni lana ubo le, anye gaba hon lun manangu hama hongwa luagu. Michugun hamaime hemenigi luagu irisi ni machoru tiligia, lun hichugun ni hemenigi luagu bungiu, le viwambay, ani rule sun kate won gibe lun wagunda arun luagu. Aniya gaba hon lun risi hama lida le buidubay, lun buidu la houserun le tima timat. Lun aranse yun hama lun hichugun luma lun hafanin hani le hama bay. Itara luba hondaragun irisini hongua sielu le adurarubay lun sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteo, gonigi bay le ichugubay labugin bariaha. Magamba ba dimure buri le lan na lisubudin ubo. Nisi gene le lan na kate le giri digubai subudi le igira gudubalin hafinye ha afalaru balin luwuyeri subudi le. Binila bubungiu itarala.
4: Tibia maligara da Paulu lu Timoteu. Capitulu aba.
0: au Pablo, lani Jesucristo apostolo, non na honia luagu lugunda bungiu, segun frama se lanina I bagari le lidan bai Jesucristo. Na birhanyo garda to bun, Timoteo, le na negu bai keisi nirag lehinsia bai nu, recibi ba areini, gudemehabu, luma darangile luma ge wagu chi bungiu, luma ge wabude me Jesucristo. Dan le na yumura gun lu bungiu wagu sag na furi idu arie buveyu agu, tenki numuti bungiu le umbai neseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sua da narita gun lagu bayahu, busenti na hamuga narigini bulun na buinchu lau ugundani. Harita guatina lagu afinyani inairu niti le buagu bai, loida to bagutu, tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu bali afinyani le furumie, ani chauru numuti luagu anihi laginye bida. Liganania gubai bun, lumba yusuru ni meme ubafu le lichu gubai bungi ubun, da meka le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungi u aba sifiri lana anufu deywon, aba sifiri lana ubafu, insinyani luma raguguo unguo, lichu gubai won. Mabusi garida ba, lubaiti lumba pulichani le larufu da habai Kristu, mabusi garida ba ginye nau au le adagiru bai luwai ginye. Lubara ginye lira, Aranse nyuba lun basufri nungwama luagu gano lelana na wasalbanu. Lugundu lichugu babungyu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wabungyu waligia won lun wanugu aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luegi anihi la kata ibuiti wadiga. Ladiga itara linya la laranse runi lubaragin ladiga ni ubo lun larufudu ni lareini luma linsi habu won lidagi Jesucristo. Gweto. Larufu dubai insieni le lau launa hani Jesucristo le wasalbara gule lun lagini chaguni lubafu oweni ruligia ubafu won lun vibihini ibagari magumu chaditi lau veresi biruni uganu buiti. Rulumuti na bungiu lun napudijani uganu le au nahalana kei apostolo luma kei arufu dahati. Ligia nasufri rumba linsun kata ile lau sun lira uati nibusi garina lugundu subuditi nun kala wago nichigai nafinye. Ani choro numuti lagu gabafu la lun launi giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu weyu ligie. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun. Abagari daba lau bafinya lagu Kristu. Arufu daina insieni le vibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gaunigi bai arufu dahani le lichugu bai bungiu labu mbaria ha. Kaisi basubu diruni igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa. Anihin fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habula bungi hon lidukanyu onesiforu, lugundu suwanda meha la negni gurasu nu, uwa tiginye nibusi gari la lao na doirunya la. Lubara gen lira, da leliabi bai uburigu Roma, meredeti lalua hanina dari la dairi runina. Dari la mugei lugudeme habu bungi yu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun buidu idalinya la lidera guniwa uburigu Efesu.
2: 2 Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, recibi ba ere lidage abiniruni le vibihibe, lau lidanyadi wala aba luma Jesucristo, le kate le agamba balibe nariangu hagibugen salagu gefentinya arufu da habai hon wugirinya ha afinye wati hawagu, hagayara ati harufu da hani hon amu. Awanda bai lubaiti sufuri kai aba lisudana Jesucristo le buiti. Uwati sudara le eseri biduti adara gutilungu walidon amu kate ilo ile lana asudara hani. Lugundu gaso lerede nusun suina gubai labu ge lerere han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara gutilungu walidon huraru, siyaba ilaganya ilu ahen mahurarun segun liluridun huraru. Le abu nagubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidangi aluba hani. Samina ba luagu le narinya gubai bun, aba megun faranda gdalani wabure mesungu baibun. Harita goba lagu Jesucristo, ladiga wagun uruwe Davidi, ani sarag dalumuti bungi ulidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uagu bai na wanda asufiriruni, darilu nagira wagun lagu gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madairuntu lerenu bungi. Ligie na wandu bali sunkate lagu hafule seiha anua dahalanya banya bungi. Lungi habiki ni asalbaruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Jesucristo. Inari ni kata ile.
1: Ahi hilado lubai luma, wabagari dubagi ye luma. Aha wa awanda sufuri luegi warue habagi en luma. Aha wa yeda gualao, le yeda kubagi en wao. Aha wa magufulirun, ligye la gufulira meme. Lugundu siyanti, magufulirun la luma wako.
0: Harita guaga dabai kate le hon ha afinye banya, ani arinya gaba hon ligibu ge wabure melun, masingene ha hama luagu burikate luagu titimure. Mabuidu buriti sigene le lun nikata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha baisumbu bafu lun barufu da gubungu wa ligibu gine bungi ukeisi yaba anyadagmenti buiti. Le uwa tikaba la uagu labusi garida, le arufu da habali uganu lana inaruni kei lubudubu. Disa balwe dimure burimalati le lana ubole, lugundu ha adimure habanya itara, haudi intima anyalido uribani, aba me laburu chagun harufu da hankei kanseru, aniha lesu serewe lu imeniu luma filetu. Igira hamali inaruni harinya galwagu siguhali la lidani asaruni lidage oweni, hagini chagunyenti hafinye sarago grige itara. Gama lumu rukali bungu aba ebu derebuguti, le sinyati lahingi chuniwa, buruwa tidimure burile lwagu ebu ligie.
3: Subuti lumuti ya wabure mebuingi ulani, ani sumha aguwa rubali liri buingi u, lumuti hadise dunloi uribani.
0: Tidaba muna weritu, mama regini umegeni golu opulata nye, anihe ginye le lauti fulansu luma lauti mua, anihe lunti luweiri agei ayusuruni, anihe lunti furumi ya gwaragu jusu. Gamalumu ahin aruma da gwaga da grigi ya lungwa, aba abayweru lani na uweiri guni, le derege guati lungwa lungbungyu, huligi ya lung, aransenyo lung furumi ya gwaragu wa dagi manubuiti. Anura haba luweiti luwe luriba hayumaha nibune inginya, baruba aba ibagari le lani na richaguo afinyeni insi habuni luma darangilo uwa rahama sungha aguwa rubalin wabude me Kristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali luagu barila lida uribu, ladiga mon lumuti gada lani uribu aba lubuwe mbungyo, lubara ge lira, lunti buidu la hama sungrigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia, lunti gagura sunla, lunti larufu da hahonha mabucha habanya tau anigi unabugutu. Lungayara baila la sansi runi bungyu ligambri hasaminaru lungkantha nubala lungle inari nibe. Lungayara baila hagagudun ani sefu hagie metidange lisadara mafia. Tomeha gadan balinya lung ladigni labusenru hau.
2: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Narinya gunyabun ligibu nye bungyu luma wabure me Jesu Kristu, le lumba iliabi kei uruwe agusera gdanya wima aginya hama hilagwanya. Lumbadigni kata ile, apulichi abai dimure, adiga bai sunwa da, busen hagie yebe grigi ya hagambuni, mabusen run, afinye gdabanya, adeng haba, erere habuguyame, arufu da hon lao gurasu, lugundu la childru badan luma wandu kamani grigi ya arufu da ani harumati, lubare geme lira, halu habai arufu da ani le gumfuli bai luma luriba haritagun, aba me halugun saragu arufu da hatinya, lung harufu da ani lerig habuse run bai hagambu hon. Hichugu bai hanagan luago inairu ni, aba mehadegan gasu lau sun luwuyeri uraga. Ahin buguya, buidu labisami na sun wada, awanda baya sufuri runi, rugwa babungwa lung bapulichia ni ugano lelala na salbaru ni, gumfuli ba buidu lau buwadigimani. Au, malihali luweyuri nedere geruni wa keisi adagara gudini, yarafali nonwe, adiga na le niyarati lida ibagu nile, ibaguad na chilulumu lebeha, areida nali arufu da ani lelan na wafinye harumanyu, gweto, laguda bahanyadi na aba ridi lan na richagu, le lumba inibihi ni luma geyo nabureme, agusera gduti le richagu wabai, lida meweyu ligie. Ani mama riguba nu lichige, lichugu baiginye honsung ha, aguda bahabali liyabi ni lau insi habuni. Houcha babi yabi ya riha na furese, igira ladi na demasi, hinsi ya timati kate le lan na ubo le lung, nyundu hati uburugun Tesalonika, nyendu ha Crescente lobo wagun Galacia, nyendu Titu lobo wagun Dalmacia, Luka siriguny numa ya, alu wahabai Marikosu, baniga ime bumagua, gayara abai lidera gunina lida wadagimanu. Auna hana tikiku uburugun Efesu, dame biabi banigome idau to nigiribun lubie karupu yagita turoa de nun. Barubo meginya buriliburu, totima adigubon laulura gabara. Adiga li Alejandro le nadagime bei grabu sarago uribani nu. la fayeru bai bungyu ke ligabri kate lela digu bai. Goni gi guaba bungu aluai, lugundu garaba guale luagun ganu lewa puriti ya bai. Dan le furumi ati nadimo le hanuai gine gua, ligibu nye lurudu, ua teniaba idera gutina, igira hamuti na sungu bai, agura batina lun mabahu dun lani bungyu kate le hon. La usun lira, idera go lumuti na wabuleme, abalichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napulichan yugano le lana salbaroni. Agamba gudanei hon sun grigi ya hama abain huriyu. Itara linya le sefuru nina nabureme loi oweni. Ani le sefuru badina loi sun uribani. Areida lana me luba la ruwe ha sielu. Rua la uweiri guni lun, lun sunwa da itara la. Mabu igatun purisika, luma lun akila, luma hon liduhanyu onesiforu. Reideha erasutu uburugu korintu. Igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi yabin lubarege laribo gadun. Mabu igalinya eubulu bun. Pudente, linu, Claudia, hamasun waduhanyu luegen Jesu Kristu. Bumalamu ga wabureme Jesu Kristu. Binilaume bungyu sunhuguya ha aliha barungara dato. Itarala.
4: Ligara da Paulo, Lutito. Capítulo Aba.
0: Ao Pablo, e seribiduti lubungu abagin elani Jesu Cristo apostolo, ou na halumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banyabungu ke ilanigu, lunginye gayara baila hasubu diruni inarini lanina wafinye. Itara luba gayara la hemenigidun luagu habagari dubala sunwa da luma bungu. Bungu le meyeha bai. Ani farama se lumuti bagari magumucha di tele won lumagin lubaragin la digni ubo. Gwe toti, ke chiliha li la dan, subudi gida la liuganu lan na salbaru ni won, abati launa hanina bungyu le wa salbara gulle, lun na puricha ni uganu ligie. Na buri hanyo gara da to bung, titu, le na nagubai keisi nirag le tima tima ti lida afinyini. Wedit na busa irun lubibihi areini, luma darangi le lumagin waguchi bungyu, luma lumagin wabudeme Jesu Kristu le, wa salbara gile. Lebu bai nigiru ni bulagu ubohu le giri bai kureta, lun baranseru ni le mege gili bai lun laranseru, luma lun bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi nariyagu nibun. Aba alidihati lun ti labagari dun buidu, uwa lamu ganikata wagu ti lereru wa lun. Lun ti aba anigita lumari, lun ti afinye hama lirahu ni lagu Kristu, gagamba di, lun ginye buidu la houserun luwe gayara la lichuguni wa hadurun. Labu ginye lariyaha alidihati luwadig maribungi. Lige lunti lubein labagari dun aba ibagari richaguati. Lunti derege guanyu la lungu wa hon amu. Mon lumuti ganyi ganyi la. Mon lumuti ginye gata di la. Manigi ligie uribu. Uwa ligie me iga adua la luwagu sensu. Lubarege lira lunti aransenyu la sunwa da lule resibinu bisida tinya lubien. Lunti aban la wugiri le hinsi habuti lun le buidu bai. Lun buidu la lichugu, richagu wa ligiyame. Derege guanyu lungu wa lubungyu, la ubafu lun larga da gun lungu. Lunti larga dun luagu uganu inari niti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugu dugu da guo hon, amu, lau arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudu ninya ha asike nerubali. Lungundu anyahi saragu mabucha hatinya, hada anti maharasa kuriyu ha, arufu da habanya libidio niga au, ye da hamanya grigi, lunti la dauruni wa hayuma, la diga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau harufu da ni lemon lubai, lunhaganya iru sensu lau muwarani. Anyega timeha aba profeta kuretana, lenye mbubai gweto hawagu lupai sanu.
1: Grigi ya kuretan, sunga anda je hama, machila angunti, haliluati maguali hagi.
0: Ani inairu ni larinya gubai, lige lubai ti badenha hon here, lung houdi lau arufu da ni le richabai luagu wafinye. Lung gine meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu, ni lau haguma di grigia, hatima ichugu balin hanaga luagu inarini. Keisi larinya waguniwa, haruma ti sun kate honga haruma bain anigi. Ain hon grigia ha ichugu balin hanaga luagu inarini, ani viye tuguya hanigi, uwa ti ni kata haruma ti hon, ladiga viye ti hasamina. Wije tuginye hanigi, alinye gatinya luago subudi la bungyu hon, gama lumu lauburi kata ile hadigubi, harufu da hamuti luago ibidinya la hon, lugundu misinya habutinya, magamba ditinya, sinyagwa tinya hongwa lunha diga ni lebu idube.
2: Tito, capítulo 2.
0: Ahen buguya Tito, lunti barufudu ni le uara guave. Aninya gabahon alidiha tinya luagu lunti la derega dagula hauserun. Inebe wahagie me buidu hachigu, derega dagulida hafinya luagu Kristu, buin lau insinya buni luma gurasu lun, hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginya wuninya haa weyanya, lunti ginya buidu la hauserun keisi lani gubungiu. Lunti mamara sualugu hama, mabacharu adun hagie me. Lunti hichugun hempu lubuiti lau habagalidun luma hererun. Lun harufu da hahon wuninya nibune iginya lun hisi hama hamari guhon, hisi harahuni hon. Lun buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekon hamarigu, lun uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luago lugano te bungi. Arufu da haba hon nibune iginya lun buidu la hachugu, ruba haba hempu lubuiti hon lida sun kate. Arufu da habay lerigu inayru nibay hon lau aba igabri deregedati. Adimre heina lau aba igabri harumati le uaguti la sinyaruwa la darirun megeiti. Itar luba hanagun bagani nyubusiganu ani sinyabay hadimre ha uriba wawagu. Veri di banya ubuengu lunga gamba di hama hon hayubu dirigu lida sun kate lung buidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame. Lung miveruhun hama lung haruma la hagabri legumuti hama hayubu dirigu. Lung lari hini wa lida ligabri habagaridun. Luagu buidu lan arufu da hani le luagu ti bungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da la li bungyu la reyni won, le ida ginyebe igayara la hasal baron sun grigia. Arufu da hayna won lun wigiru ni uribani luma igabri lan na ubou, lugu bagari du aba ibagari le buiti lida dan le. Ragugu wanyu wongwa ani lau gudeme habu. Sume wagura bahane la lagunfli nuwe menigin, lagiri budun wabungyu te. Wasal baragile Jesu Kristu ubou wagun lau sun luweirigun. Derege guatilung wa lun longwe wawagu, lun la salbaru niwa lida ge sun guribani, luma lun la ruma da gudu niwa le gumuti, lun lumutu ni nya wama, aranse nyo lun wadigu ni le buidubay. Ani haburi kate lumbay barufu da hani, itige ina gurasu, erere heina lau sun ubafu, michiga ba lugaru luba neguni wa kai mi kate.
2: Tito, capítulo 3.
0: Harita guaga da banya finyatinya, luagu lunti laha gunfliru hama gumadi matinya luma hama lurudugu. Lunga gamba di hama hon, aranse nyo hagia me lunha digun furumiye gwaru kata ibuiti. Luma dimriha hama uriba luagu niaba, lun dili la hauseru, areida hagia me, lun unabugu hama lida hauseru ninya sun grigi. Lugundu ibidia guati meha ginye wau, mabucha hawagia, baruti wa meha aba uma lan na feri digo. Lidamo meha sun luwiri lagubri aritago ni luma lagubri ugunda ni wagie. Hechu tiwa meha adiga uribani hon amu. Wabagari dunya meha lida gimugo. Iere gutiwa meha, iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti da lela rufu dubali bungi wa salbara gili la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga ladiga wadigun somu kate buiti. Ladiga wagude melun. Salba lumuti wa lau lachibu ni wafigo. Ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula alibungyu sifiri sandu won lidage wa salbara gile Jesu Kristu. Laula richara guagu dhaniwa bungyu ligibu gen laula reini. Galagante wabai lida ibagari magumu chaditile wagura bahabai lumage bungyu sielu. Inari nikata ile, busenti na lung meme barufu dahanibu likata ile lau aba deregdo. Lung halan afinye bain lagu bungyu. Lung sunwa dan la hicha agun hongwa lung hadig nikata ile buidubai. Buiti kata ile, ani huu ti hon sun grigi. Dise ba luwe sigene iburi le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, luma buri uribu luwe gen lilurudu Moisesi, sun kata ilira manigunti buiti luni aba. Ahen anihen lubai aba tila na ligilisi, le ada aguti fari nguo, erere ba lun aba, o bia weyasu, ahen madigu gasu bao, lunti babuguni. Subudi bali luago igira lali la wugir ligia uma le surubai ani lasia dirunye la lifigon guanarigu. Dame nona hani aru temasi o tiki kulabun, buset na biavi arihana nikopolisi lugundu nyemba nasigre lidani luriboga. Idera gobai senasi le subudi habubai lun lurudu, luma apolosu lidasun le biarati. rubai mele hemege rubai kong lung hasigiru ni hawaya sun. Frende hama ginye sun wanigu lung hadigni kate le buidubai, ide hagie me dan le mege wala, hulamu ga habagari lida Kristu. Mabu iga hanya sun ha numa banya bun, mabu iga wanya hong ha hinsin abu banya won keisi iduha nyulwegi ya Kristu. Binilo ubungi sun hugu ya ha aliha barungara dato itarala.
4: Ligara da Pablo, lo Filimon.
0: Ao Pablo, lena doirunya boi luegi na purji han luago Jesu Cristo. Na buri han yungara da to, uara luma Timoteo, le waduhe luegi en Cristo, bun. Filimon, le weiri bei insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Gara da to, hontu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubinye, keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu, le wapana lida afagoni. Recibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu luma luma ge wabure me Jesu Cristo. Tenki numuti bungiu suwa da lida lena rita kum buagun lida na furia idun. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu hon sun ha lani gubanya bungiu luma bafinye luago wabure me Jesusu. Amuria adina luma bungiu lun ha lan afinye banya luago Cristo ladiga bafinye. Lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le wabihi bay luma gi Jesu Cristo buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nida bay luago binsi habu. Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye bay luago Cristo bidangi. Lausun garicha na lida Cristo luna nye guni le lumbay badigni bun. Hime inumuti ayumura gwarag na bun luago insi ya buni le wadan bay woni wagua. Au Pablo, le weyali bai leginye dawa nyubai luegi na purichi ya luago Jesu Cristo amuria atina buma lun badigun abaflese inu lun onesimu le itara halibai keisi nirag lida Jesu Cristo ja furisunrugu lida meha dan le sigihali bai aba meha idamuni mouniti onesimu bun ainti gueto gebegiti bun keisi nu nona hanyein bun larigon resibi bai lubaiti lau ugundani kama hamuga au guanari guberesi birubai. Gunda atina hamuga lun lerede nun numa ya, lun hamuga leseri bidun nun bevenye gua, sun anahala adaurua, luege napurija ni uganu lelani na salbaruni. Gama lumo mabusa iruntina nadigun nikata magunda aga buguya lau. Lun mama la lauti afosuruni flese ile badigubai nun lau hamuga bigiruni numa. Lun lauti la bugunda guanarigu. Hafuga lanuru mubai onesimu buai, luago atirida, lun buma bai la gueto lun sunda, gueto mamargu keisi aba idamuni, keisi katei buiti maati lue idamuni, keisi aba idukai hinsinye guti. Weri titi linsinye nun, lun ti hinsinye ti ma la bun, mamargu keisi grigia, keisi gin aba idukai lida Cristo. Ayin lubaiti barubu balina keisi paana, resibi bai keisi gubairu hamuga au la beresi birubai. Ayin adigali lubai damichi bun, o ahen duwe lubadibu agubura habana. Au Pablo, na buri hanye murusun kate le lau nukabu luma ni letira. Na faye rubai bun, lau sun gajara la kamuga narita guagudu nibu lagu duwe iguwa bab ginye bungu wa nun. Aha, ni duhe. Adiga bai flese ile nun. Ama liha bon na nigi keisi iduhe ilida Cristo. Na buri hanye bun lugundu choru na luagu bagambadi. Ani subuditi nun luago badiga bala sigur laule uago bai namuria buma. Aranse haba ginye ubaro unuba. Lugundu agura batina luago lida lame launabuni bungyu hafuri idun lun nafuri idun furisu nugoginye. Laharu balun nidi arihon. Mabu igalinya epafura sibun le nouba furisu nugu luege la purichiha luago Jesu Cristo. Mabu igalinya ginye maruko subun arisu taruku demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo wabura me Jesu Cristo itarala.
4: Gara da honra adimure habali ebureu. Capítulo aba.
1: Lida meha danle sugu halibui. Adimure hati meha buingi hon waguchagu. Sarago waiyasu luma lida sarago luyer. Hada gen profeta. Gwento Lidomburi lagumu hundan le, adimure hali won lida ge liru. Le idan ge boi ladugai ubo, anirule lun ligie bala kalagante sunkati. Arufu da lumuti lira buingiu luerigu luguchi luogu. Ligia meme buingiu bai. Ligia digbali sun kate laulereru le kabafu bai. Lari ge la chibu ni wafigo aba la nyuru luege longere lala buingiu le sunti kabafu siel. Nyubu halilira buingiu luerigu bai la hawai angeli. Lasibi la li kaisi alaga aba iri inyugu timati hawai. Maria guti buingiu ni aba waiyasu lu ni aba angeli.
5: Nire uguguyo, ugunye, bugu chihadi.
1: Maria guligia, logu ni aba angeli.
5: Aba badina ugu chilungu, ligie me aba isani ni.
1: Ahi tida mehale, launa habali, ligira maubo wagu, arinya gati.
5: Utuku huma, sunani angeli gunungu.
1: Lania gahawagu angeli gu.
5: Adugati, lupiter hama lani angeli gu, kama garabali. Adega ligie lu iter hama eseri virutinya lu kama watu gemete.
1: Ahi ti lu lira arinya gati etar.
5: Bungiu, magumu cha diti baru iha. Eni ama aru iha nile lani na richagu. Hisi ya tile buiku buipun. Yere go ligile buipa buipun. Lige niki bubai. Au lebe bungi ite. Gibe ti ma ugunda ni bidum. Zudu hau bibiru.
1: Arinya gati ginye.
5: Buguya abore mi. Lida lagume seha. Adega kumuti bo, la ubuwa bubadega isiele. Lagumu chupa sielu, lumo bo. Ahi buguya, berege uwa lusunda. La waya tukubike idendo. Babalu cha bufoi, keyaba idu. La sansi uwa, keidangu. Ahi buguya, aba meme badegu. Magumu chugoi bibaga.
1: Maria kutibuinji uniaba wayasu, lu niaba angeli.
5: Nyurupa lege nomele. Dari nichugu niye baga ni labu ni ubudi.
1: Sung aheli gu, sifiri gu ya servi duti nya lung buingi uhagi. Auna huti nya lung, hidera gu niya halung banya heresi biruni asalbaruni kaisi alaga.
2: Hebreos capítulo 2.
1: Lung ti luboiti, veteni runtima lung uganu le agamba wa mali bai. Madire iru wa mamu ga luwe imu. Chauru wati liluru du buingi ule meha ichugu bai hada age angele gu. Lita meha amuda ani ha adira gubali madugu hagia gasu lao abru hatiliganyu buingi hawagu lao iricho gubu meti wafaye haluagu wafigo ahi munigiru wama onwe basalbaru nile resibi wamali boy wabure megwana rugu Yesu Kristu adimure boy logo asalbaru nile furumi lari gie ha agambu bali aba hachouru ni un logo inaru nila. Choruku dala liginye buingiyo uganu ligye wong, lau burisaini luma saragu milagro, luma lau sifiri sandu le lichugu bain wong, lau amu nyeguanu luye ubafu kaisi labuse roni. Michugu lumuti buingiyo uba ule lumbo iliabui, le meme wagu boi wadimure ha, labu hagumati ha angali, lubare gelira lariye hentida lerero.
6: Kata yanusa ubire lubasandu nerbala hawagu. Kata yang usah diri gelu beber sebelah hak, atau kamu tiak anda buka hawa yang ahli. Dalam lu, dah gua kata kamu ti lau air bunyi lu mainnya bersih. Rupu mu tiak lau dia sun kata.
1: Dan lubai ti le licu guni bunyi sun kata ilabu ginyo lagu mati yang gerigia. Migi ruti ni kata lu le mama bayi lan labu gini. Lau sun lira, hari hawa mu ti logo mama gili lan sun kata nyundu ti lau le lubai bayi wuguri. Gama lu mu. Ariho amuti Jesus le adugu boy una bugu hawai angeli dugu lao weri guni luma inebe sei luogu owe ni le la sufuri boy lao lueri lisi habu bungi won aha ti lu lowe Kristu hawogu sungrigi sunkate ani he lu bungi ani lida gieti ginye ani busieti bungi ulu gafara hama sun lira hnyu lida lueri gu lige lu ti lu boy buga la sufuri lira bungi le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia, lun ligie balan aba asalbara gile gumuti. Ligia dandu lubai le, ouna habai kai ha anua dirubanya, lani aba meme, ugu chile. Ligia uwa lubai nibusi garilan lirau, buingi ulun lulaguaru niya, kai ibirigu. Arinya gaini.
6: Nadimu ya babawagu hundi biru, neremo babawagu kweri hundina adamu ni.
1: Arinya gati ginye.
6: Nemeni kitu balagu bungi.
1: Arinya gati ginye.
6: Anaha ama isani uhalichi kumayo bungi yuno.
1: Itara kai aba meme hama hit hasani go aba iduenyo itara liangi wugri la me hagin gara wuguti hesusu lumeha gayara boila longwe gayara lamuga lagrincha uni lubafu mafia le idange boi lebi oweni hongrigi itara linya gidalu muti hesu kristu hanufu de grigia ha meha agano bonya kai idamuni ladiga hanufu de loe oweni mia binti kristu lun lidere gunia angeligu Lun litere guninya la dugu ogun Abraham liabui. Lun tilira gasu meha itara lubala kaisi libiri. Luliebi bala lun abame la fadri inyutimati. Le guflit. Lau gudeme habu hongrigi. Lun ginye la chibu ni hafigo hongrigia. Lau le dere geragun lungwa logu gurua. Ani kaiti sufri luboi. Ani hauchegwa le mafia. Gwento gayarati ginye litere gunua lida.
2: Hebreos capítulo 4.
1: Guento lubaiti que ni igual a bena jureño un lugayara la bebeluru lidon emera aguni le erense la albibuingio lunti conigi wama siendo que mi bebeluru abawadagi dame la chiluru oura lugundo apurichu ho alguien yoganu logo ta salbaruni un kaisi gubairugu hon wagujago gamalumu Meseri miti hon hagambu ni ladiga mafinye nutinya luago. Ahiti wagele afinye liboi bebelu balido ngemera agunile uwagu bailarinya kapuingi.
5: Ligye na afinye luboi, dida niganyi, luago mebelu banyala, lido mfulasu le emera guagali.
1: Lausun gumulani buingi luadigi meiluma geveju le lagumu chubali ladigi ni ubou. Kaisi laburu dunu atida lereru buingi luago lisedu nveju.
6: Aba lemera ngubungi ulida gesun lodi mari luago lisetu wei.
1: Ariya wagoya ligia tida lereru itara.
5: Mebelu kujinidu mfulashu le emera guago hini.
1: Laudimure iburile, subudi wamuti luago aransi rua la mfulashu lani na emera aguni. Aba agrigia, ha wagichago. Hafrumi atibanya agamba yuganu lani na salbaruni. Mebelu tiyan ladiga magamba dile hawagu boi lubu ingiu. Lige la ranse rube buingiu amudan lun gayara bailan hebeluru isi grige lidun hemeragu. Lugundu adimure hati buingiu lida gen le meha larinya gubay Davidi saragu dan lari gen tida lere rube buingiu.
6: Kugunyi, ani hagan bale larinya gubay buingiu metara gata homo muhanigilu.
1: Ladiga, lun hamuga rulumuti hosue fulasu lanina emeragu ni honhu israelina madimure hayati hamuga buingiu logo amuweyu. Itara linya lubaiti, anihi nguwa aba emera aguni le gumuti hon lani gu buingiu. Lugundu, le ebeluriti emera agwa luma buingiu, emera aguati luwe iluwadi gumeri, itara kai lemera agumeha buingiu luwe iluwadi gumeri. Lunti lubaiti wafa agun luwe ebeluru lidun emera aguni ligia, falati gliyali aba wadage hani hameha mafinye rubali hempulu. Ladiga, miwa tulereru buingiu ani gabafu tugoya. Hamana tusugutau aba efeinto biyan aguati tamana. Belutugu ya chilutumu wawani luma wani sifiri. Furangu waguda tumuti sun waritagu luma sun le wabuse rubai. Arufu datai kala tida abai wanigi. Uwati ni kata adigu warikuti lugayara la laramadagun loi larihi buingiu. Furangu tisun kate lun le lumbu ilaguse ragaduni. Hesusu le liru buingiu le beluha libai sielu ligia wafati ebain le tima timat. Ligia lunti lubai derega dagu meme wama lida ligaburi wafinye. Kayara atikudeme habla Hesu Kristo le wafadi yemu logu wedebili. Lugundu ligie guana rugu sufriti sunlu uye ucho waguni kai wagia. Gama lumu mafiko unhati. Ligie lunti lube wayara fadun lao afinya ni lun lala na larue habuingi ule insi habube yemu. Lugudeme habla yemu idarego walawame lau laraini lida wemegeiru.
2: Hebreos capítulo 5.
1: Ladiga sun fadiri le inyu timabwe anuwa da hauru giti wada agen lun ligie balan wachigiduna ligibu ge buingiu. Lun ginye lichuguni idewe se ilu buingiu loa igine hauba dinagrigi. Luma adakara gaduni loagu figo. Kai debi lilan fadiri guanarigu kai furumie guarigu grigia. Gayara ati kudeme hebulan hon kafigo utia hama achara gadutinya. Ani ladiga lidebi linguanarigu kai si furumie guarigu grigia gasu ginye Ladaga ragadun logo lifigon guanarigu, kai gubairigu logo hafigon hibiri grigi. Siente la taragun aba grigi lungo fadrime lenyu tumati laulani lungo. Bungi wa nuwa dirubalia, rule ubaro ule lungo kaisi meha la susere du lungo araon. Itara linya la susere du luma krispu. Mama ligia icha gube lungo fadrime inyu tumati laulani lungo. Bungi ichu gubali ubaro wairi kutile lungo kaibuga larinya guni lungo.
5: Nirao kugwe, ugunye, bugu shibaria.
1: Arinya katikinye, tita meme liburu to lereru mbuingyo.
5: Fadir mbuya, lusundana, itreke melu kisedeko.
1: Da meha le lagana ube Kristu ya ubogo, afuri ya idati ayumuro kwa ligia meha la umala liherete, luma sarago agu iro lubuingyo le gabafu bai, lule sefuru ni lida gen oweni le lumbe la sufuriyo ni. Aba lagambu ni mbuingyo la diga dereke kwa inyulinya la lungwa, lun lugunda mbuingyo. Lausun liro la buingi u Kristu, chuluti danlu la rufudu ni lagamba di, lau la wandu ni asufri uni. Damba iti uwara kwa li sun sui na gubay, lau la sufri unu, nyubu iti lu lebu na bayla asalbaru ni, le magumu cha di haun sun haa gagamba di banyalu. Aba lanugu ni buingi u Kristu kai fadiri inyu tumati itara kai Melkisedek. Gibeti, lunti wariyangu ni hun. Ani heri yangu tilariyangu wagun furangu, lugundu, Sinya langu furante humani. Sugu halisarago dan luma gen hasalbaru. Lunti hamuga gayara halilan harufu dahani lereru buingi hong amu. Gama lumo, mege gidu narufu dahani ya burikata ille tima mene nguboy tida ge lereru buingi hong. Irahi gidu lida hafinye, kaisi irahi nha gasu ben hatu miligi lubarage hamuga haigi haigi nile dugdati. Afinye tiyan ha guragi nye banya miligi kai irahi nyo uwa gili gufurante hamani lereru buingi buidu. Gama lumo, Aiki nile digdati haunti haa waina muhaya banya lida hafinye. Ha subuti habu banya lu lereru buingi u buidu. Subuti hamae arufu dahani ile buidu bai lumu le wuriba bai.
2: Hebreos capítulo 6
1: Waboru ogon wama lubai ti lida wa subuti un tuagu lereru buingi u. Igira wama mga arufu dahani ile mere ngubai lebuguru Kristu. Marita kwa wama luaguru gu lebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malat, lumaburi afinya ni logo buingyo. Arufu dahani logo badise, lichuguno uhabu habu lugu afinya tinya, hasa aruhilanya lidange uweni, luma lagumu hon lagusera gudunia buingyo grigi. Ani ligia ba wadiga ahi businye buingyo. Grigi ya haresibi hamali bai larugo uga abaya weyasu, hahaucha hamali bai lubafu buingyo, haresibi hamali bai sifiri sandu, gefentia logo ugunda nile hasandiru bai, Lau hali hanu leleru mbuingyo. Luma lubafu ubo ule lumba iliabwi. Ahanya abruha heren gubwe ya hasakriha. Ladiga kaisi gubwari guhamunga hadara gunyeni ya lan Kristu logu guruwa. Hadigu ya ginye lun ehereha grigi ya lau. Ladiga mua le achuru balin huya le ahu yubailuagu. Ruligia aba alubahani buiti honha nedegi mibali resibi iti wabini runi luma ge mbuingyo. Gama lumu ahin ahisha gda hiyu luma Lagubri hiduru uwati hula luni kata. Laburi haba labu linya ragu buingyo haba melagudu. Lausun wadimra haitara niduhe yunu hinsi ya tiyanu. Afinya tiwa logo itara huba la kai mua le ichu gube nadu buiti. Ani hibi hubai sun abiniru ni le nyumbu ibai huwamu logo wasalbaru. Logundu richakwa ti buingyo ani mabule idu lubai le adiga humali bai. Loma isi habuni le arufa da humali bai, lun lau hidre gunia hiduhenyu logo afinyani. Kata ile ahungu alubai adiga. Businti wa lun itra meme la ka aba hidagen, arufu de afinyani le dari lumu lagumu hon. Lugayara bai la hibihi ni le hagura bai. Mabuse ruti wa lun hamagwa lidun. Businti gutu wa lun haye hani hagaburi ha meha afinyan banya logo buingyo. Awanda hama isun asufri uni luago. Aba heresi biruni le frama selubai buingi hon. Da meha le frama selubai buingi lun avraan logo labini rubai lan. Finyuti logo gwanarugu liri ladiga uwa lan amu wairi kutimati loi lu lafinyuru logo. Aba lariyangu.
5: Nabini rubani bustarago adiga awme lukibe hama baduga wagun.
1: Agura bahati avraamu la uguraso aba leresi biruni le frama selubai buingi lun. Dan le hafinyo nukurigia, loga aba le wairi kutima ti hawa I hafinyo. Ani choru hen ligia ti aban kate lau finyo uwa le amu kate ilun la kuti hon. Ligia lubo iti, la choru bali buingi ulereru lau finyo. Lugundu, businye la rufu duni furangu uon. wagele lumbe veresi biruni lalagante Abraham. Luago lagufu liruba ila lereru, masaa siruga ni kata lidangi. Rula libuingi lereru wongu, rule lafi yunu luago, kayarati vemeni gidun luago biya kata iligi. Ladiga sinyala leye habuingi. Ani lau kata iligi ya, sunha nyumbi banya lumbu ingi ulu.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, galo.

0: Albaruha richagua banya. Halia bagi hebe daha salufri banya. Hamahaga figo banya. Halubeiti a sufri rubanya segun lugunda bungyu. Lunti itara meme hama adigi le buidubai. Derega hamo me habani, luha burugu bungyu le agda habalinya, lugundung gunfliti bungyu.
1: Primera Pedro, capítulo 5.
0: Neveri dirinya de, huguya le abuti gulida hadamuri afinyatinya, ke si abuti laginye, ani gefentina lagu la sufriru Kristu, ani gafana badina ginye lida uweiriguni le lube iliabi, goni guhumanya lirahinyu bungyu halabu gebanya hariyaha, ke si honi girunya honi ni mudun mudun, adiga humei lau uguna ni keisi labuseruni bungyu, Mama la diga hafo surunya la. Adiga humei la diga buse huma heseri bidulu bungyu. Mama la diga lisien sensu hum. Moseru huma kama hamuga. Haburi ha labuge banya haria ha huguya. Houcherugu huma lu aba huma hemplu buitihon. Itara luba. Tame le liabi Jesu Kristu. Lehoni ni mudun le tima timati. Hibihuba aba ridi weriguti. Le lube meferi dunu lube la limiri. Huguya ni buri itinya. Gagamba di humahon waya nyamutu. Lunti heseri vidagun sungu beikoni ogwa. Lau unabuguni. Lugundu tariahane lerenu bungiu.
2: Maguda te bungiu hau ha. Walubo beikongu. Gamalumu idara gulmuti uha. Unabugu banya.
0: Rugu wa humalo beiti hungwa. Unabugu. Labuginye luha bubungyu leka bafu bai. Luganyara la lichiguni weiriguni hun demele la tiliru danligia. Madihire huma lagu ni kata. Igira hamaisun kata ilubungyu. Lugundu loni grunyadun le tima timati. Agaguduwa nyuhuma, raguguwa nyuhuma hungwa. Lugundu, ebuga henyadu gulinya mafia le haga ni keisi linyu ganyiti aluha kaba la lagini chagua. Migir guagda huma hungu walun. Deregdagu huma lida hafinye. Subudin humei luagu ligia meme laginye. Hasufri rubei iduhenyu lueginye Kristu lida sun fulasu. Larigieme sufri hadu la luagu murusu dan. Ladugu babungi lun uwa la megeiti luagu lubuidu higaburi. Deregdagu lida hafinye. Herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungyu le ichigubali sun abiniru nivon. Leginye aguwaru baivon, luga fara wa ma lida luweni gule magumu chadibai. Lida aba luma Jesu Kristu, lula ubafu, sunwa dan, itarala. Nona hanyon tiruru gara dato hun luma lun silubanu. Lena nigu baikesi aba iduhe uwara guati. Lunichugu dugu dagou lun hafinye, gefe aume, hun luagu aniha la larini bungyu le tima tima tibai. Derege da guwa meme, huma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tinya ha Babilonia bayahun. Haginya lanua dirubanya bungyu lu lani guhama. Keisi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marko suhun. Le itarabai kama hamuga nirau. Busugu wa huma hungwa lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi yu huma sun huguya le lani gube Jesu Kristu itarala.
3: Tibia maligara da Fedoru, capítulo Aba.
0: Ao Simon Fedoru, Aba servidut lu Jesu Cristo ao, Aba guia lani apóstolo. Na buru yungara da tohun, huia lea finha libe que waguia. Lugundum, richago ti wabungi uteni wa salbara gule Jesu Cristo. Ibiha uma saragu areini luma darangilo, luegi ha subu diruni wagu chibungiu luma wabure me Jesusu. Rula lubungi sun le memege rubai von. Lau lubafu lua bagari dukei lugunda. Lau la subu diragudne in Jesu Kristu. Le agua rubi von luga fana wa ma lida lueningu luma lareini. Lau bricate le lagufli ribungi sun le frama se lubai von. Le buriwena mumbribe eni weri ligia lebegi. Lunga nyana la gafana huma lida ligabri bungiu. Luma lunga sefuru lue lagubri igabri lanina ubole. Ligue lunti lubei hafagun, luhichu lubidu i gabri lamon hafinye, subudi lamon lubidu i gabri, ragugwa ungwa lamon subudi, gurasu lamon ragugwa ungwa. Edere geraguni ungwa lubungyu lamon gurasu. Gamadago lamon edere geraguni ungwa lubungyu. Isie habuni lamon gamadago. Ahenihin lubei brikate lira hida letima timati. Mama bei itara guargu higaburi. Eni mama beginye luagu nikata hisubudin luagu Kristu. Ahintile uo bei kata iburi lira lida. Itara linya kei aba marihinti o aba la chati tarihi. Gulie la luagu chibaba li la binadu li figo. Ligia lubeiti niduhenyo. Afa guhama luhendere buguduntima. Lau achoruni luagu bungyu la aguwa rubalung. Eni anua dira lung. Ani handiga itara, maburi handigu badu. Itara luba, uwa la nikata asia na gudu ti hebelu rulido larui hawabure me wa salba ragule Jesu Kristu. Lema gumu cha dibei, ligia narita guagu da meme badu nlubei luagu. Aungsu subudi humali la, ani heibu nyala lida inaru niligia. Ausun lira, sun viva gidi na la, afinya tina luagu buidu la lu narita guagu dunung, Luagu luwiyari ibagari le lubei habagari duni. Subudi gidalali wabure me Jesu Kristu nun. Luagu yarafa li laan veyu lunowe. Itaralia lubeiti. Nadugu bei nuarante lu ibini lame larige hiladina la. Lusunwa andan la haritagun luagu burikate ile. Arufu dahani levichigu bei hun. Luagu lagiri budu wabure me Jesu Kristu ubogu lausun. Lueni lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueni gula uaku. Ariha omuti danle lichigu bai bungi ugu chili nebesei luma uweirigu ni lung. Aba lariengu lumale li bungi lu lida gie uweirigu ni lani na sielu.
4: Ariha dirui, lehisie bainu, leaube ume bulano bunda.
0: Agambo omuti umala li ligia sielu gie. Ta meha luma ya divalaba bure me luagu vubu le sandu bai. Anihinginye aba katei, choru timati vama. Ligie uganu le habiru habi profetagu. Buiti hadiga luha turia hanin herenu vugini haguya. Ladiga itara linya uganu ligia keisi aba lampu. Le durangu tilida aba flasu le burigati, dari larugadun. Alitafri du warugu matolani na binafi, lutarugu ngodagudun tau hanigi. Loginye sun katei, Lunti hasubu diruni, luagu ua la niaba ganyarati, la dariruni la nichugu kate le buruha malibi profetegu laulani lungua. Lugundu, madumre hatia meha vugini haguya lauhani hongua. Haguya, ke meha vugini habei derega gotie hongua lubungyu. Dimuri buriluma geti bungyu hadumre habei lugundu sifiri sandu la adunde habalinya.
1: Segunda Pedro, capítulo 2.
0: Añahin meja profeta guyeti en handa varasa. Itara luba guiñe añahin baña la jida. Hadaruba iyeni la gana guarufu danile inaru nibay. Lu lagade irunen jafiñe. Yeda guhagie melau Cristo guanaru le onwa bijawagu. Hanugu batiaba guini chaguni frese hon guanarugu laulira. Giba baña falaruti en lida alivie hemeri. Ani la dumre hoba uriba luagu umale inaru nibe hadiga. Lau lisi ya sensu hon. Hasagaruba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tu luagu haguse ragudua bala. Eni siadiva ya lumagi ya binari. Uwa tiferudu na lani ya bungiu angeli ha meha afigo habanya. Aba la chagaru niya mafio gati. Aba ligiru niya adaruva lida luburi ganyen. Agura bahi luweiri laguser guduninya. Uwa tiginye ferudu na lani ya bungyu ha meha wababanya. Aba alona hanigura hawagu girigi haguya. Noeru ginye le purichi ya bai honga figo tiyan luha sakri ha. Hama ya sedi girigi ya labung asalbara. Siadi lumuti meha ginye uburugu Sodoma, Luma Gomorra, Lungiringu. Aba lagu duni flasu buriligia darilu lerederu baligime. Luhemplu mehon girigia uriba tienha luba ya hayabi harigie. Gama lumon, salba lumuti meha lotu. aba meha wugiri buiti. Le weri be li dikere luagu li vii ha gaburi girige vuriba tin li da flasu ligia. Sagi haveyu la sufri ru wugiri buiti ligia ti dan lanigi. Lo larihni iluma la gambu ni kate buri vuriba ti leha digi bai. Salba lumuti an lubaiti bungi uha derega ko banya hongu wa lung luwei au chavaguni. Igira laya ha vuriba banya, labu gea sufri ru nin luba hasia dirunu va lu sunda lidame luweyuri aguseruni. La sufri ragida timaba yang bungi uha afala urbanin luriba hayumaha, ruha gaya me beresini luagu le lubaibai bungi. Arufu da hatinya magamba ditinya ha hagana goa banya, barugu atinya hongwa, Meberese tinha launi kata, marufu du hagie inebe seihon bafu ha sieluna, anabarigu hamanya. Ibini angeligu, tausunghere ti mahama, gabafu hagia, michigu tinha hadunu ubafu sieluna hagia ligibu gebungyu lau anabuni. Ahanya rufu da hatinya ha, itaraheya keisi animalugu, ua tigunfaran da hama, hagura hon luhargu dunu wa luhafaru. Adumre hatinya vuriba lagu burikate le ua tigufana nda hamani. Honwegu bakeisi, honwegu animalugu. Asufri reina, luege hasufri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen, lagubri hayuma haligibu gen larihi ubo. Nibusi gariduna tia, dale huwarudu huma lida hefedun, agundara lida hayeni guanarig. Sianti harihaba vuri, lumawama diru hamanu. Mambucha tiha wagwa dagwa figo. Achawa hamuti nya debili tiha lidon figo. Hanari meti iga dua hama. Girige iye na uguwa ya hagia. Feri di nyuhanya. Laduga higiri nu uma le surubai. Fala hamuti lani balamu. Le lirube oru hemplu. Le meha alugu bai laganyi nu sensu lu laduga ni levuriba bai. Abati laden haba burigu. Marie gaditilun luagu li figo. Adumre haligia lulau hamala ligirigia. Aba migiru lani lula sigi lulau lili lulau. Itrahanya rufu da hatinya jeti ha keisi fusu mabiti. Keisi buridueri lela nugu ngarabali. Siadi maya luka asigiru nei. Sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu, ariega dian dimure buidu buriti le malati. Ani laula yumaha ugrigu. Luma luriba arita guni, achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri habagari du le lanina buligo, furama se tinha liberi hon, eni ibi ni hagia guanargu, idamu ni nyanu lun luriba harita gun, lugundu sun girigia lidamu nyen kate le aguma dirubalin. Hasubudi hamalbe wabune me Jesu Kristu leva salba regule, Eni sefu hanya lida ge iviye le lani na ubo le. Ahanya aburika lido burikate le. Lunya larigu duninya. Vuriba timabe le lube gadan lani ya sigi lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon. Luma subu dirungu bai. Hamani uma le surubai. Sigi lau larigi ya laha subu diruni. Aba higiru ne gumadi sanduti le ichigu bai hon. Havagu la guflira linaru dimure ile.
5: Hoya hamuti only hevereha.
0: Lumale ariña gubai.
5: Agaraba hatubuir huswampru gulari getagun le harumati.
1: Segunda Pedro, capítulo 3.
0: Niduhe yuhise tianu. Anuha tibia magara da naburha hun. Tida bian gubai. Houcha tinaluna rita guagdunun. Luagu arufu dahani inari niti le frende humali bai. Luganyana bai la haruma la hisamina. Harita go huma luagu burikate le meha harinya go bai profeta go. Luma luagu luguma din wabure me Jesu Kristu le vasalba regule. Le meha warufu daha bai wakui apostolo go hun. Lida ge sun burikate le warinya go bai. Rutima humei le harita go rugun. Luagu lido me la lagumu hou dan. Anyahi baya grige adagu tinyabula hau. Habagari duba keisi lariyagu neiluriba haritagu hon. Aba me hariyagu. Kasa megebe lau furama se iluagu la girbu dayaba la Kristu. Hilago wagubrigu. Eni itara meme girisun kata ike meha luma giedanle la digubai ubo. Mabuse ruti ya hasubu dirune iluagu la digu neilabungi usun kata lida lidani lum la digani wa. Adiga lumuti meha sielu luma ubo luma gie binari lau lugumadi. Adiga leimua lida gie duna, ani lau duna. Aba la chili ridanu la gini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari na guran. Ahenti sielu luma mua lego etombe. La reidu yembungi lubame veju la gini chavagun lau watu gemeti. La reida honya lubalu weiru gusei, luma hagini chavagu vuribatinya. Mabule da humei ginye, iduhe nyuhisi etienu. Luago itara lien laba aveju, luwabune mekei milu rumu. Milu rumu kei aba aveju. Mama hamuga tia ladiga ladara saru lagufli rune bungi le furama selalibei, kei siharita gun saragu. Gagura ansuruguti, habagirigia ladiga mabuse ruti lu leferi duruniaba ahada aginye, La busa ilu luha sakri hasung girigia. La chiliru babayu ligia, lula giribu duwabune me Jesu Kristu obo ogun, dame le magura buni vala. Keisi la chiliru hiveru ti ariebu. Aba meti lagum chu sielu lau aba lanare me ireini. Rurugu aguda le me watu gemeti sun kate le li dambe. Keisi ti lagini cha oguba la sun kate itara. Lun tilbeti haruma la abagaridu Terege guanyu hongwa lu bungiu sun sun na gubai. Aguro banyo humei la chiliru luwei ru bungiu. Adiga nyo humei le huara te lu hofu dahanin. Dida mebeyo ligia. Lagini cha oguba sielu lau watu gemeti. Aba me laruru da gunsun kate le ubowa gubai. Ahinti wagia. Aguro ba amuti iseri sielu lume iseri ubow le furama se lalibe bungiu von. Uwara guabe sun kate nyen. Eni buidu bai sun kate nyen, richagua. Egia lubei tini duhenyu hise tienu. Sun anha la agura bai burikate ile. Houcha humalu ladariru nubungu lida darangi le ligibu kie, harumanyu, madurunga. Subudi kumetia, luagu lagura baharigi en lababure me Jesu Kristu ha salbaru grigia lubala kiribudu obowogun. Itara lea ginye la buru habaduke Pablo le hisi habube von saragu kun. Lau subudi le lichigo e bungi ulu. Adimere hatitida sunguri ligara da luago burikate le. Lau sun anihi burilan tida gie henenguti gufaran da valan. Hatibide oga banya au. Ha mahalogo banya hafinye. Garabago ti la nichigo la buru ha Pablo segun hagiya. Itara kei hadiga tumburi tibiri. Liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan ladiga kateile. Digia lubeiti, niduha yuhise tianu. Kei subudi kamali lubei burikateile, lubare megiua. Konigi guwa huma hungua, loi heyedunu girigia vuribatinya. Igira gudei arufu dahanile inari niti luaguti bungiu hun. Ocha huma lunti maha subu diruni wabure me Jesu Kristu leva salva ragile. Avance huguya me lida lisi habu. Uweiri guni lun. Kueto luma sumandan itarala.
1: Primera Juan, capítulo 2.
6: Niranguñu, naburu hañi burikateri len hun, luma fikon huan huma. Gamalumo, ahin afiko hason badi, labuye ba wabure me Jesu Kristu luegien wafulesi. Ligibu gen wagu chibu ingyo, laduga ligiru ginyi richagu. Lida ginyi Jesu Kristu ferudu na la wafigon. Ani mamarigi wafigon, ferudu na watiginye afigon sungrigi. Lida wagufuliru ni luguma di buingyo, wasubu direi logo chiluha di walna asubu direi buingyo. Ahin arien gaba grigia, subudi numuti buingyo, Ani magufuli ruti lao lugumati, jee tigrigi eligia ani uwati inaru nilida. Ahi tigrigi ele adigubali ele lubaibu buingiu. Hinsi ele buingiu lumu buidu buidu. Italinya wasubudiruni logo lida nyadiwa la aba luma. Le ariyanguti logo lida nyila aba luma buingiu, lunti labagaridun kaimeha labagaridun Jesu Kristu. Niduhe yunu, mama tia iseri gumati ele naburu haba inhu. Ligia meme le meha, Eresi biruba iluma gen furumi etida. Uganu le agamba humali ba iligia binadu gumadi le. Gama lumo gwento naburu hanyakun luago aba iseri gumadi. Le inaru niti bai dando lida a Cristo que hida. Ladiga, asgrei na linha, luburiga ani, larugo gagudunha, lampo le timatimat. Learinha guti logo lida anhe la larungonga, ani yere guti lidu helun, lida angili luburiga. Le hinsi habuti hon libirigu, lida anhe larungonga, ani uati ni kata lun laburigudni. Ahinti le yere habuti lun liduhe, itara linha kaisi grige le, eibugube lida an luburiga. Ibidia ti lun halion boila, lugundu, darulu muti luburiga larihi. Nirahunyu, naburhanya hun lugundu, ferudu na la alibuingiu ifigon, ladiga Kristo. Agubrigu, naburhanya hun lugundu subudi huma lila Jesu Kristo, le mehani halibwe lumagen furumi etida. Niburenginya, naburhanya hun lugundu, ganyi huma lila uribu logu mafui. Naburhanya hun, nirahunyu, lugundu subudi huma lila buingiu, uguchili. Naburhanya hun, agubrigu, Lugundo subudi huma lila Jesu Kristo le meha ani halibwe lumage furumi etida. Naburu habayi hun nibure inginya lugundo here huma ani rasibi huma lila reru mbuingi etida hanigi. Lugundo ginye ganyi huma lila uribu logu mafui. Misi ya dala ligaburi ubo hun niburi kata ile lida mwe ubo. Ahinsi ya ubo hun misi ya tibuingi ugu chili hun. Lugundo uwa tini kata lida ange kata ile. Lichugu ubo nyumbu iti lumage buingi, lumage guanarugu ubo liabu. Ani anihabi burikata ile lichugu ubo, luriba ayuma hagrigia, hafa agulu habihi ni kata ile harihubi lumapanta logo irisini. Ani ubo agumu chenalinya labu burisun luriba la yuma hagrigi. Ahinti le adugati lugunda buingio labagari duba lunsunda. Nirahunyu chiluhali lagumu huda. Agamba du logo anitela laga ni Kristo. Kaichiligu wanya lubo isarago laga ni Kristo gwento. Lijawasubu duru li logo lagumu honha li laburi dan le. Wada agien hafrida lausun li dan lan linarukate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama. Hereda yon hamuga meha wama. Gama lumo la susra dube itara lun larihinua furangu logo mama la wanigo letima timat. Ahinti huguya, rura li Kristo sifri sandu hun, ani subuditi sun kata hun, naburhanbo ilubaiti hun, lugundu subudi humani inaruni, mama logo ibidi la hun, ani subudi humuti, logo sinyala liyabu ni murusun yeni lidange inaruni. Kagia eje habany? Harian kubanya logo mama la Jesus Kristo bay, hagelaka ni kubanya Kristo. Mafinye tia ni logo buingi uguchili, ni logo buingi irahu. Sunha maha banyalu hasubudiruni irahu, ibidi engili uguchili hon. Harinya kubanya logo Jesusu la buingi irahu, subudi tiginye buingi uguchili hon. Ligia, araita huma ilubai uganu le hagambu we luma genfurumi eti, tida hanigi. Ahin hadiga itara, herederu baginye lida aba luma buingi irahu, luma buingi uguchili. Resipi ruba ginye ibagari le magumu chati. Kaisi ilarinya kuni Jesus uon. Naburhanya imburi kateri le hun. Habuguru haa jebe businye banya heyedunu. Ahinti huguya anihi sifri sandu le lichugu bi Kristu huma. Memege runtu luboi amu lun larufutaha hun. Lugundu arufutaha lumuti sifri sandu sun kateri hun. Ani inaruni larufutaha bai mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu. Segun le arufu da halali bai hun. Itara linya lubaiti, nirahunyu. Itara meme huma lida aba luma Kristu lu dame la liabuin kayara lamuga vemeni kitu luagu. Uwa lamuga busiga nuwawagu. Ligibugi. Kaisi subudi huma ni luagu richagu alan Kristu lida sunkate. Lunti ginye asubudiru ni luagu lirahunyu la buingiu sunha richagu wabain.
1: Primera Juan Capítulo 3.
6: Aria huma luari visi ya lubungi uguchili, dari lunga yara la lagu aruni wa mwon lirahini bungi, ani inari ni logo lirahini wa ma. Lige sinya habali wa lani gubo gufanda, lugundo ibidi ya gili Jesu Kristo hon. Niduhen, nisi ya tingnu, lirahini hadi wa bungi ugueto, ani lausun marufu dungi ili la mwon kata badiwa la, lidame lagumu hon. Subudirigu wa muti logo dame lale, lagiribudu Kristu itra waba lan kailigia. Lugundu, warihu boi itara kai lubai. Ani sun le agura bahabali burikatari le haruma gada lumuti ligaburi itara kai haruma la ligaburi Kristu. Ahi ti sun le afigo ho boi dirigwa lumuti liluru du buingyo lugundu lo kata ile figo ube la dira wagua liluru du buingyo. Subuti humali logu lunla la gitaruni Esu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logu ginye uwa la ni murusu figon logu. Sun lubai tile lita abu ya baluma mama lita nye figo. Ani sun le lita abu ya figo marihi lagi li Esu Kristu ibidi ya gili ginye lu. Nirahunyu uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwa ti adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Esu Kristu. Ahi tile ibu kubai lita figo lani kumafi. Lugundu afiko hati mafi ya luma gen furumi ya tida. Aba liyabu indirabu buingyo lulagri nchaguni luwadi kumari mafi. Uwati niyaba le lirabu buingyo asigiru ti lida afiko. Lugundu anihe ibagari le lichu kubai buingyo lulu lida. Sinyati la sigiru lida afiko lugundu lirabu la buingyo. Subudi wati kata ya la lirahini banya buingyo luma kata ya la lirahini bai mafi. Lugundu furumi ya gwarugu le madigu mbali le buidu bai. O misi habu la lun lidu heluwe gen Esu Kristu mama alani gu buingi. Ani ha uganu le hagambu we luma ge furumi ya tida. Luhinsi ya guwa wama wama gu. Mau lumuti itra wama kaikai. Le meha lani gu bui mafu ye. Aba lafaru ni lamule. Kage wege lafare. Lugundu uriba la meha le ladigu bui kai. Ani buiti le ladigu bui lamule. Niduhe yunu. Mawari data hanigi ahun ayere guda hon lani gubo. Sigha di walida ge owe ni lun lidun ibagari. Ani subudi wamuti lira lugundu insi ati ya waduhe nyuloe ge Esu Kristu wang. Le misi habuti hilanyu meme gili. Sunle iyere habubo ilun libiri gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi ya nibwe. Logu lichugu ni Esu Kristu ibagari wawagu. Lunu tikinyeti waharu lunu vichugu ni wabagari hawagu vibirigu. Laduga aheri risi luboi abangrigia. Ani lariha logu anihi ila lemege runliduhe. Ani midere gulumuti. Ida lubagia anihi ila isi ya ni tida lanigi lubu ingiu. Nirahunyu maulumuti. Wajumaru rugula visi habu. Lunti abala isi habu ni le arihuati lida kata ile wadigubai. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Anikayara abaigie wasandira gungongwa shaurunyu ligibuge buingiu. Ahunhamunga ishiga wanigi duru wawagu logu somu kate. Weri timati buingiu siguta wanigi lugundu subudi ila sun kate ilu. Ahon madari runwa nigi duru wa wago, niduhe ino gayara abe wajabi indigibu kiyombu ingi ulau vemeni gini wago. Logu lichu kubai la sunle wa muri habo iluma wong, lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi, ani adika wa maale le awe lagundara. Lugumadi mbu ingi yu, luwafinye ino logo Esu Kristu le liru, luginye insiego wa maa wama kwa kaisi meha larinya kuni Jesusu wong. Ha gufuli ribali lau lugumadi mbu ingi yu, agana watinya lida buingiu, agana waligia buingiu hada. Subuti wa muti logo, agana wala wada logo sifri sandu le rula aliboe wong.
1: Primera Juan, capítulo 4.
6: Niduhe inu, hinsi eti yanu. Mafinye rahuma haun sunha arinya kubanya logo, buingiu la adimur hebo hayumu lugugi. Haucha humanya lun harihi ni ahi sifri sandu luboe hada boe, o mama lanligi. Lugundu bui linye ubo hau profeta gu jeti. Lau igaburi le gayarati asubudiruni le gama bali sifri sandu. Sunle arinya kuti logu kaila grigia le tima tima tilebi Kristu ubo wagu. Anihi sifri sandu lida. Ahi tile arinya kuti logu iye ni la. Logu miyabu ila Kristu ubo wagu kaisi grigia. Uwa ti sifri sandu lida. Sifri le laka ni Kristu lije sifri le lida ambu ikirije liji. Agamba atin logo liyabu ibala sifri liji. Ani anii hali ubowo. Nirahunyu lani kubungi uhuguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu Gaba futimati sifri sandu le hida bay, sugulao lani mafia sifri le hada bay lani gubo. Ubo waguna agi, lani na ubo kate ile arufu da bay. Lige lebu bay, agabu ni ha aginye lani gubanyo ubo. Ahi wagia, lani gubungi wagia, le subuti habubo ilu buingiyo, agaba lumutiwa. Le mama bay lani gubungiyo, mahati lagabu ni. Italalinya luboiti, gayarati wasubudiruni sifiri lani na inaruni lumo sifiri lani na yeni. Niduhenu, hinsiyate unu, lumuti hinsiye guwa wama wama guwa, lugundu luma ge buingi ulebi isi habuni. Sunle hinsi habubi lire buingi u. Ani subudi tiginye buingi ulu. Le misi habuti ibidi yegili buingi ulu. Lugundu isi yeni buingi u. Arufuda lumuti buingi u, visi nye lun lao launa hani lira ule abara guti ubo wagun gabagari wa mama galidagi. Ani haa isi ya nibi. Mama logu wagia laa hinsi habubo ilu buingyo. Luagu ligia laa hinsi habubo ingon. Aba launa hani lira ule abara guti ilu longwe. Lun lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu hinsi ya tinya nu. Ahi hinsi ya diwa lubo ilu buingyo itara. Lun tiginye hinsi ego wa maa wa mawo. Uwa gili ni aba arihiti buingyo. La usun lira. Ahwa hinsi ego wa mawa. Anihi buingyo wada. Ani itara linya warufu duni visi habu. Sunsui na gubay. Lun buingyo. Aniha lebu begayara la wachoru ni logo. Lida nyadiwa la aba luma buingyo. Ani lida nyila ginye aba wama. Logo rula lila la nisifri sadu wong. Wagia gwana rigu ariha wa maa lilire buingyo. Arinyaga wa mwe luago lula la salbaro nuwa launa he buingyo bo wagun. Furume gwa rigu le afinye rubay luago lira la buingyo hesusu. La bagari dunya lida buingyo. Ani la bagari dunya ginye buingyo lida. Itara linya wayabuin asubu dire luma afinye ra logo insinye wa maa lun buingyo. Isiani buingyo. Ani le abagari dunya lida isiani. La bagari dunya lida buingyo. Ani la bagari dunya ginye buingyo lida. Itara linya wayabu ilu insinye la buingyo uon le gumuti. Aba me manufute dun wama lida me lueyeru aguseruni. La diga wabagari dunya la ja ubo wogu kaisi Jesu Kristu. Nye lumuti isiani uwate anufude. Buga lumuti isiani tima tima ati anufude. La diga barute anufude aboy chuni. Ligia ahin hanufude luboy abangrigia. Uwa gili rigu linya hinsiyani le tima tima ti lida. Hinsiyati buingi uon la diga visiyan du lufrumi. Ahin arinya ga abagrigia hinsiyati buingi unu. Ani misiyati libiri lun jaya ti grigia ligi. Lugundu ahin misiyan luboy libiri abagrigia lun le ariha lumuti siyaboy gen hinsiyan la buingi ulun le marini luboy. Rula li kristu gumadi le uon le hinsiyan buti lu buingi u. Lun tiginye isi ala libiri lun.
1: Primera Juan, capítulo 5.
6: Sun hafinya banya logo Jesus ulan Kristu bay, age lirahinyu banya buingyo. Ani sun ha hinsi habu banya lun aba uguchi, hinsi habu banya ginye hon lirahinyu uguchi ligi. Subuti wamuti logo dan la le hinsi ala buingyo uon ani adiga wamile lubay bay, hinsi nye ama ginye lirahinyu buingiyo won. La digun wale lubay bay buingiyo ligia isi habuni bay lun. Ani mere ngote lagufu liruni wa lugumadi. Lugundu sun le liray bay buingiyo ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganyi runi luogu ubo won. Le afinye bay luogu Jesusu lan liray bay buingiyo ligira gunye gayara la ganyi run luogu kata ilani na ubo. Jesu Kristu ligia nyumbu bay lauduna luma hito. Mama rigu lauduna, lauduna luma hito. Ani sifri sandu gwana rigu gefenti lo kata ile. Ligi arufu dubalin sun inaru ni won. Anya hain iru wa gefenti. Sifri sandu duna luma hito. Ani lida anye aba iru wa kata ile. Resibi wamuti le harinya gubaygrigia. Lun titima ati lubayti. Veresibi runi le larinya gubaybuingi gwana rigu logu lirau la Jesu Kristu. Le afinyati logo lira buingiyo, choru lumuti tida la nigi logo inaru nila. le mafinye boy adiga lumuti buingyo kamajete lugundu mafinye la logo le larinya gwe buingyo logo lira le larinya gwe buingyo logo rugali la ibagari magumu chati timo ani lida gye la lira liabu ibagari ligi le ani boy lira buingyo luma ani nginye ibagari le luma ani tile uwa boy lira buingyo luma uwa tiginye ibagari le luma Naburu hanyi kata ile huu, kuku ya lea finye boi luwago lirao buingyo, luu hasubu diruni luwago gabagari huma le magumu chatiti. Hameni kitiwa luwago buingyo, lugundu subudi wa muti luwago aha wala amuri hafurume gwari kukate, kaisi ligunda laga ambubadi wala. Ani itarakai wa subu diruni luwago agamba lani buingyo wafuri yedu, subudi wa muti ginye luwago launa bubadi wala. Ahin ariha aba grigia logo la dukinya la aba libiri aba figo le mama lani na oveni lunti la furi itu lumbu ingyo. Aba lichu kubu ingyo ibagari lumbu grigia ligia. Ani hin figo lani na oveni. Malati lo la furi itu nwa lumbu ingyo logo figo ligi. Sunguriba ni figo. Gama lumu mama sun figo lumbu lani na baila oveni. Subuti wamuti logo grigia la le anigibali mbu ingyo kaisi logo chiri. Mwibuguti lida figo, lugundu konugi lumuti lirau buingyo. Ani sinyati ladugu mafia ni katalu. Subuti wamuti logo lani guwama buingyo. Logo labu genyanu la lubafu mafia sun ha lani gubanya ubo. Subuti wamuti ginye logo nyibu halila lirau buingyo ubo wagun. Ani ruha lila gufura ando umu. Luwa subuti runi buingyo le tima tima. Wabagari dunya le tima tima tilida aba luma buingyo. Kaisi lida yendi wala aba luma lirau. Le Jesu Kristu boy, le ye buingi u boy le tima tima, le gie ginye ibagari boy le magumu chadit. Nirahu yunu mafala rahumanya buingi goha iye nitinya itarala.
3: Tibie maligara da Apostol Juan.
6: Aule tabu tiligilisi naburu hinyo gara da tobun nitu. Tola noa diribon buingi. Lun lani gubon ta, luma hon birahunyu. Hinse tu nu le tima timat, ani mamarugu nu. Hon ginye sun ha afaluru balin Kristu. Hinse tu ginye hon sarago. Hinse tu won laduga inaru nile tida bai wanigi ani le lun bai wama bai la sun ata. Binilo buingi ugushili, luma wabune me Jesu Kristu le liro ugushili. Ruha maimi areini, Hagute mehabu luma hadarangi lun, un lida inaru ni luma isi habuni. Onwe bunugunda, lau nadarirun hadagen birahunyun abagarida segun inaru ni. Itara kaisi lariangun wagu chibungi un lungwa bagaridun. Gwetonti nitu, ayumara guwatu nabun lun, insi yegua wama wamagu. Mama gumadi iseri le, naburu habai bun ligia meme le wamabai luma gefurumi etidan. Mini la isieni lungwa bagari du segun luguma di buingyo. Ani luguma di buingyo, luwa bagari du lida isieni kaisi wagambu ni luma gien furumi ya tida. Anyaha insarago ege hatia ubo wogo ama finye banya logo kaila grigia tima tima ti liabu in Jesu Kristu ubo wogo. Le itara bai, ligie lege bai, le laga ni bai Kristu. Koni kuhuma Hawaii. Lui heferi diruni le nyugui bai hun lida agen huadig mari logu Kristu. Resibi humaime afaye ruaha da yarugu bai. Furume guarugu le adira iruti ani mereda ti lida larufu daha Kristu. Uwa ti buingi uluma. Ahi ti le eredo ti lau larufu daha Kristu. Ani hei buingi ugu chili luma. Luma buingi irahu. Ahi ngachili raba angrige humo. Mama lau arufu daha ni le Meresi bira humai ubi. Mabusuru huguye melu. Lugundu le abusuru tilu. Gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Anihi sarawu kata ilunti narinyagu ni hu. Gama lumu mabuseru tina aburuhu gunani hu. Agura batina nidi arihu. Lun na yanwa huma. Lun lagufuliru wagunda. Mabu igahanya tirahunyu bamule luabu. Toa ginye lanua dirubu buingyo itarala.
3: Turua ligara da apostolu Juan.
6: Aule tabu tiligilisi, naburu hanyongara da tobu, numada gayo, le hinsia bainu le gumuti. Numada hinsia tinu na yumura gulubu ingio, lubuidu la lidi sun kate ibon. Nungi ye magati yeba, itara kaisi buidu la lidi ibon, lida baibu gung luma Kristu. Onwe bu nagundaro, da le hayabu imboe hadagin waduhenyo, loigin Jesu Kristu, Ariaga nu logo babagari de la uaragua luma inaruni. Ua tiamu kate agundara guagudutina, kaisi dan le nagambu, logo habagari dunya la niranguny uaragua luma inaruni. Numada, hinsieti nu, buiti bouseru, lida serviduni le badugubei, hong waduhenyu luigin Jesu Kristu. Hong timaha lila na amu vlas. Abahuda guatinya, ligibugien, adamurini le ya be logo, bisi habuhong. Aduga bei flesi le nu, Idera gobanya laule emege rubai. Luhasigiru ni Hawaii yesun, lida aba igaburi le auti lagunda rabuingyo. Furitinya, luheseri vidun lu Kristu meresi birutinya ni kata hamake ha ibite habubanya lubuingyo. Lige lunti lubai veteniru, hon lun videre guninya lida lapurichi honniwa inauni. Aburu hatina hameha aba gara da hon tila na ligilisi, Mahati, diotu refesi, lidin laule waboibwe, lugundu businti abuti lansuada. Ahana lubaiti nyundu, nereruba lun luagule la digibwe. Adagwa timaraso lugu luma yeni wawagu, bogu din luilira, meresi birun lumutinya waduhenyu ha achiluruti. Ani mahaligia luheresi biruni yamu. Haeresi birutinya, abalabugu niya lida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsi etu nu. Mafala raboe hempu lu uribati le. Adiga wamoi le buidu bai. Le adiga ti buiti lani ku buingiu. Ahi le adiga ti uribati ibidi ngili buingiu lu. Buiti hadumure hasungu bai logu Demetriu. Ani inari ni logu buidu la ligaburi. Gefenti wa aginye logu kata ile. Ani subudi umuti logu inari ni la le warinyaku bai. Gibeti yebe lunti narinya gunibu. Gama lumu, mabuse runti na abiri harugu nani, lugundu agurabati na narihi nibu madise. Aba meti wayanuha. Bumala darangilo, mabu igahanya umadagu jana bu. Ruboi, mabu igunlu ka aba hadage wa madagu haa nyeibanyo.
3: Kata ilebri la rufu duboi bungiu, lu Juan, capítulo, aba. Anihabri kata ile la rufu duboi bungiu lu Jesu Kristu, lu la subu delegado ni hon lanigu kata ilebri lumbo ila susere du madise, subu diga dalali Jesu Kristu kata ile lu Juan, le lubui, la ulouna hanilani angeli lumu, lu la rufu du ni lu, ariega lali Juan inarini, la usun le larihuboi, anigefeti luago lugano te bungiu, le meme la choru ruboi Jesu Kristu, Flesa iwatinya ha alihati ha maha agambuti laliho uganu le eresi biru bai lumage bungiu adiga hage gasu lau kate le buru wanyu bai ya la diga jarafa li dan lu la susere dun.
7: Au huan, na burha yin hon tila na sede ligi li isto asia mo. Resibi huma areini luma danangi le lumage bungiu le vinwa bai lumage lubarage lagumiseru da. Vinwa ligia gweto ani Lelobe liabi, lumagien hamagien sedu zifirigu ha ligibu gebayan lala na laruihan. Luma lumagien Jesu Kristu, gefeti le gunfulibay, le furumia bay asaru tulidage oweni ani gabafu ligia hawagu uruigu ha ubowa gubayan. Hinse tuwa lu Kristu, ani chibala adiwa lidage wafigon laulita. Adiga laduwa uruigu me, luma fadirigu me luwe seri yudu lu lubungita. Le meme lugu chibay, ruwa lau weirigu ni luma ubafu ulun, Lusunda itarala. Anite Kristu duerigu. Harigu bai sungrigi. Ibinigi haafaru bali. Hayahu ba sungrigi hau boa gubaya luagu. Itara luba.
8: Au alfa bai luma omega. Lahuma se haluma lomu chegu le sun kate. Tinha la ino bungi le sun tika bafu. Le mima bai luma ge lupare ge lahuma se ronda. Mima ligi e guento ani le nube liami.
7: Au huan, hiduhe luegi Jesu Kristu. Kafarat na huma lida larue habungi. Sufri hadina uwara huma luagu Kristu. Resibi hadina gine gurasu lumagi. Redit na dairua luagu buhu legiribi patmos. Luege napuri chani lenenu bungi le la choro rubai Jesucristo. Logo aba veio de maso, aba nerede no labugue, lo bafo si frisando. Aba nagabo aba umala li renti na naga gen kei tumala li fido. La niga umala li ligienu.
8: Aburga boi son le bari rubai, aba me bonga no cara do togu ya hontila na sede li vili se tologo o bom asi. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardisi, Filadélfia, Tumalodicea.
7: Aba nagara ragolo na nihi kala dimure habai no. Aba na nihi sed lebo sanu del gol. La badna wa sed lebo sanu del ligia. Aba na nihi ama kamaha muga wagiri tawa ama dagu wa chilutu luagu nugudi. Luma aba beli ti golu yarafa lu lanigu wago. Haruti lidibiri kai liyo mudu, kai nieve. Itara liya lagu kai watu gemeti. Miriti lugudi kai bronze le iricha waguali. Le dawali lido regi. Renti lumala li kai li rei leibugu duna wairiti. Nyei anu sedu waruguma lida lohobu le lomere. Nyei anu aba efei gagiritu binya watamana. Afri dutu liumu lugugie. Amiri heti ligibu kai weyu da le lasidu lausun lere. Da narihi bali aba naburu halubadu lugudi kama hiladi. Gama lumu aba laguru na lau luhobu le lomere. Aba lariye guno.
8: Manuhu te dagu waba au furumi eti bayi. Awa bumu honi, anile mima be, hilat na meha, gamolmo gwenton mima na nun sunda. Ani iligeli owe ni numa, luma ligeli fulaso le nyeha be hilagwanyo, aburha be lubei ti le barihu be, le gweto be luma le lube la susredo. Ani hal, hanichi ube sedu warugu maha barihu manyalita anu obule nowene, luma sedu lebu sanu de lugol. Sedu warugu maha guia, sedu tani ligilisi angheli, sedu ti lebu sanu de lu, agia sedu ligilisi.
1: Apocalipsis capítulo 2.
8: Boburga lo ángel le tira bilig listo Éfeso. Manía ga mejo. Iteralia nania go. Aule hau be sed waru malinda no ble no e. Le guia eibu go be la banda wa sed le bu sanu de lo levol. Subudi muti son le hadu go be. Subudi muti le der huati marinu mahagurasa. Ani subudi muti lo agu sinala hafa uni hau riba mo. Subudi muti lo agu hosho go humanya la ha ani go me lo agu apostol go hama ani mama apostol go hagie. Ani darihu mali luagu yehama. Gagura suhadu, ani sufri huwia saragu liu na huwadi marinuagu, mabucha ruga huwagu. Lausun lira, ani ngaba kate hadiga magunda atina lau. Maweni halinisi huu kemi hafurumi, liga lubaiti, harita wa huma ida hiya la meha, ani asakri ya huma, adiga humei kate le meha hadiga bifurumi. Ahi madiga maitara, nidi ba huwagu fureze, aba menagidaru ni lebu hisangu delulida ge hulubara, ahi kuberi hasanstra hikabu. Lausun lira, lagu nye hufule se iliere gu kate lebu herudu bei Nikolaita gu hun, luma buri kate le hadigu bei, legia iere gu bei no.
5: Le garige iri gu bei lula gambu, agamba leile larinya gu bei sifiri sandu hon, tila na buri legilis.
8: Aganyi lutinya, nega gitu banya lida gya tintiti gu webe to lani na ibagari, to lufula surugu bombungi. Baburi haluangi lile tita bei legilis to esumiru na bong, banya game hon. Itra lian nariyago, aule furumi ati lumalegu mohoni. Leme ya owa bayi aniviva anjaan. Subudi numuti ha sufri no luma hubudeme. Lausun lina lali nare kate risi huma. Subudi numuti ginye luagu adimre ya hama haariye mumaya luagu kuriyu hama unibati huwago. Mama amo kate hagiya luidi gelandi gu hama mafia. Manute da huma luele lube ha sufri ni. Ladara guba mafia fiyo hada gya furisi rugun lulocha wagunu hafinya sun huwe. Ani ha sufri luba sarago luagu tisi wei. Gumfli huma numa dari home, aba menichi uni ibagri magumu cha titi home, hafai ruwa hame.
5: Le garige iru gubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilisi.
8: Haganyi rutinya, masu uriuba nyalida gelibia ma oweli. Baburi haluanga lile tida ame ligilisi to Pergamo bong. Baniga meho, italalina nariya gong, aule gama baro efeito gagiri bong, to piango bong amana. Subudi numuti ginye luagu lida la fulahu la nyin lubei lala na larui ha mafia hagana wu. Ani lau sun lida, numa meme nyedu. Migu humagi li hafiye nuagu, ni ibi ni lida le lafa rube antipasi lege febe buiti nuagu lida fulahu la nyin lubei. La nyin lubei laguma di ha mafia. Gamalumu, ani burikate hadiga magunda tina lau. La wanyanyi lafi yu grigia, huma yara Pergamo, hamaha banya higiru ni kate leme haloruta abi balamu. Le ichi gubei dumuri, nubalaku, Lulafiko gudunye Israel na lao heidi egi nile adagara guduwa ti honguwari. Luma luha bagre do lida ahoruhani. Anya higini hamaba inhibiru ni kati lebu ya ruta wa Nikolaita gubuma nye. ligi lupaiti asakri hapuma ai madukuma ma iter nid bahuwa ma dise aba men nagai de wa ma buri ge hatu bali buri katile ta we fein to afur de moni imru gi
0: le kari ge ru gubai lu lagambu agampa le le larinya gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis
8: le aganyo nego de bali da ge manale aram du wa nyubai lo aba men nichi wo aba du bu ru ti lu lau aba i isere buru wa nyuluagu le bidi ti ni ka on lu di ge lu le eres bi obale babur haluan helleti na bili ge histotia tirabo Baniga meho, itra li andaniego, aula le ro bungio, le itra be agu ke watu gemete. Le abi nuguti, ke bronze le ircha wa guwal. Subuti numuti son le hadugu be, subuti numuti hisi abu, afinye, esere vitu lau haburasu, subuti numuti nye lau hadugia la kate buiti guento, loi meha forumi. Kamalumo, ani aba kate hadiga magunda na lau. Agambu no hesa vele to ariago con lau profeta tan animama ni. Lo tayedo ne grigia, la otarmo da hon nani gulu haga non lida a horu hani, lo malu hegi egi ni lea dagare vudu wate hon wari. Ruhat na da to lo ta sansiru ni tigabe, maha giro tigiru ni ta horu ha. Ni nare hao, la hu naguri gudaro la gabana rugo, afara wa nani me tirani ni, ama ha gabare hapanya tumo. Nona ba sufri ni hawago, ahi guberi gihigere hadago ni kate leburi tadagube. Itra lo bata sufriru ni sun li girisi, la usubudi nani lebe arita guni, lo matebe anigi. Aba na fayo ni kala aba hita ge segun lela dugube. Ahibi hati akira banya, ama fala rupali ya rumu tahani ligia, machili ni yegini asifu dirile umbe haguara ni lunu yage kate ilani mafia. Nichu batinagi ama nunguni hawago. Goni humele humati dari niabi. Agangi nutia, adika meme hamime le nabuse rube la dugun dari lumo lebe ha. Nichu kubo ubafu hon luagu guri nechami. Itra ke lichi muni nugu chibungi ubafu no. Apa mehaguma de ni necha ni bulau badu lani na guma de ni le lauti gurau. Apa mehamuru go dagu ni kaisi sauti le lauti mo. Ni shugu bongi e warugu ma tolani na binafi hon.
0: Le garike irugu bai lula gambu, agamba le le larinya gu bai sifiri sandu tuburi ligilis.
1: Apocalipsis capítulo 3.
8: Baburu haluan en le tita me ligilis to saru disipon. Baniya kami hong itra liyan na niya kong awle hao bilani hong yu sedu sifir kong hama sedu warugun. Subuti numunti son leha dirgube. Subuti numunti lagu ilani hinya la lau son arina wakua la lagu niwa huma. Aga kutuwa huma, rukuma eri lupri katele aniha kwa bai lubare ke longwe. Ariha nali lagu muwa la leha dirgube ligibu ke nungungite. Harita kwa huma ilu bai tele arhuda hube hong. Fala huma asakri ha hukuya me. Ano magaguton, Nid bahuwago kei liabi haba hiwe ritulipidi on orhon. Lawson lira, anyen fiyu gurigi hagana kwenye sarudisi, ama dase yon hamagi ruha tarabu. Hagiya, hebu gubanuma tau dagu utharutu la duga duuti hon. Hagani nutia, hadaga gubadagu harutu. Ani magidaro nubei hiri titangi libro tolani na ibagari magumu chaliti. Arudarugo nubanya keisi nani ulinibuge nungu chibungi yoluma hagibuge lani angeli.
0: Le garige irugutilu la gambu, Agamba lele larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
8: Baburi haluan helile tita me ligilis to Philadelphia bon, bania game hon. Itra lian nariya gu, aule sandu bai, legien inare ni bai, le gama bali ligele uruwa itabi, le uwa bai ni aba gayara tila dobi ni lela daru bai, ni la daru ni lela doru bai. Subuti numuti sun leha dugu bai, roa din aba benda darani higibu gien, le lasi aruni aba adoru. Datuk Allah son lo wala here adeng adeng gaso lau nungu mati ani gunflit nungu ma nadeng balu haya bilani bu mafi haye banya hari bu banya lagu kuri mama ani mabaga de dunia kai silani bu gumbi aba mena utoro kwa dunia hiji bu gelu masuk ke dunia lagu kuri lan muti nya banya isi tino ari de bu mali nungu ma di lugu gura su mama iga narai de badu nungu bai le litani ocho ogun le nungu liar bi lagu su kupo lo ocho ogun masoha ubo bu banya Madisa bai niabi, agda ha humi le huma bai, walamu ga abai ruti hiridi huwe. Aganya rutinya, nisi gumanya kei wakabu tida luma nubungi te, ani mafru nudigia ya menyegi, abe manaburu dani liri nubungi te hawago. Luma liri nuburu wate nubungi te, le iseri Jerusalem le nibi bai sielu ge luma ge nubungi te. Naburu do bai gie iseri liri hawago.
0: Le gariga irugutilu la gambu, agamba le le larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
8: Babur haluang helile tita bai ligilis to lao di seabu. Baniya game hon, itra liya nariya gon au ge fenti bumfuliti ani inaru niti. Leita hakiya bai liya bi sun kati lela dugu bi bungi. Sobuti muti son leha dugu bai. Sobuti numuti lau madili huma animasu hugu bai. Tiligu bai hadun hamuga wasugu bai hadun la. Gamalumu, e bashargu hugu bai, madili tu, masu hugu ya, nevera habadumi yumlu gugiye. Ariya gatun lagu risi huma, lau bintu la dan hum. Lau namegiru huma ni kata, animarini humuti lagu fugiabu huma, udemetu, marihu itu, suru.
9: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.